0: Hello, bro.
1: Hello, bro.
0: Yes,
1: good
0: bro.
1: morning.
0: Yes, good morning. Good afternoon to you, bro.
1: Mupay pag-abot sa nako, bro. Gikan ko danaw na nagkuan ko naikalit nga appointment sa danaw ganinang alas 12 media. Mm-hmm. Akong gidali namin ng misis na kay schedule og lunch ba?
0: Oh, yes, bro. Okay.
1: Nya. Mayko at least nakaabot pa ko. Upay paglingkod ako.
0: Yes, so, event. So, wonderful. Okay. So, welcome back, bro, sa itong programa.
1: Oh, salamat. Okay.
0: Mayong hapon sa itong mga soaking mga tigpaminaw, no? There is Central Visayas, no? Uban pa sa mga sa Mindanao, no? Daghantang mga naminaw diha dapit sa Jinsan, bro. Naghanta diha mga tigpaminaw nining kahaponon.
1: Okay, maayo. Okay, so umpisa na natin, bro, no?
0: Okay, so
1: okay na.
0: That, bro,
1: naka-record na to?
0: Yes, bro. Now on air na tayo, bro. Okay. At saka mayroon ding nagpaabot ng kanilang mga greetings, no? Magandang hapon, brother John. Kumusta? As from North Seattle.
1: Good. Minsan magkita tayo, bro, ha? Kasi para makasali ako sa group chat.
0: Yes, bro. Okay, okay. Oh, yeah.
1: Okay.
0: Yes. Okay, ano natin
1: sige,
0: yan.
1: Kung may time ka, sabihin mo kahit gabi.
0: Oo.
1: Inconvenient. Or dalhin mo lang sila si Kwan, brother Arcelia.
0: Okay, bro. Yes. Okay.
1: Pag hindi
0: okay
1: ka busy, ha? Sila si Vic.
0: Sige. From North Seattle, bro. Nagpabot ng kanyang greetings. Magandang hapon, brother John. Kumusta?
1: Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat ng mga listeners. Mga igniters. Salamat. Good morning po. Mga brothers and sisters in Christ. Thank you so much. Thank you sa patuloy na pakikinig sa programang ito. Thank you, Brother Elizar. No, alam kong busy ka rin, saka may trabaho ka pa rin, no? Nagtatrabaho ka, pero binibigyan mo pa rin ng time ang Panginoon natin. So, praise God.
0: Thanks, bro. Thanks.
1: So, we are here today, mga listeners, as the Church of Christ, no? The Church established by our Lord Jesus Christ in 33 AD. As recorded in Acts chapter 2. So, meaning wala tayong ibang alituntunin, ibang credo o ibang otoridad, kundi ang banal na Biblia, ang kumpleto at pangwakas na salita ng Panginoon para sa lahat ng tao. So, this afternoon, we will study a story that happened just 2 days before Jesus died on the cross. Ito ay kwento ng pagpapakita sa atin ng dalawang magkakaibang paraan ng pagtrato sa ating Panginoon. Dalawang uri ng puso at dalawang uri ng pananampalataya. Ito ay kwento na dapat maunawaan ng bawat membro ng simbahan sa ating Panginoong Hesukristo dahil itinuturo nito kung ano talaga ang tunay na pagsamba at tunay na pagiging alagad. So, ang pag-aaralan natin ay base sa libro Mark chapter 14 verse 1 to 11. Okay, so but before that, manalangin muna tayo, no? Heavenly Father, we

0: In Jesus' name, we pray all these things. Amen.
1: Amen.
0: Okay, so allow me to read the passage, bro, para at least masundan niyo ako, no, sa Mark chapter 14, verse 1 to 11. Ito po ang sabi ng Panginoon. Malapit na ang Paskwa at ang pista ng tinapay na walang pampa-alsa, no? Unleavened bread. Dalawang araw na lang. Ang mga punong pari at mga guro ng batas ay nagpaplano ng palihim kung paano huhulihin at papatayin si Jesus. Sa verse 2, sinabi nila, huwag natin itong gawin habang may pista. Baka mag-aklas ang mga tao. Nasa Bitanya si Jesus doon, kumakain sa bahay ni Simon na dating may kitong. Dumating ang isang babae na may dalang garapon na gawa sa alabastro, puno ng napakamahal na pabango na gawa sa purong nardo. Binasag niya ang garapon at ibinuhos ang lahat ng pabango sa ulo ni Jesus. Verse 4, may ilang naroon na nagalit at nag-usap-usap. Bakit sinayang niya ang pabango na ito? Pwede sana ito ibinta sa halagang higit pa sa sahod ng isang taon at ibigay ang pera sa mga mahihirap. At pinagalitan nila ng masama ang babae. Pero sinabi ni Jesus, hayaan niyo siya. Bakit niyo siya inaalala? Magandang bagay ang ginawa niya para sa akin. Sa verse 7, laging nandyan ang mga mahirap at pwede niyo silang tulungan kahit kailan niyo gusto. Pero ako, hindi niyo na ako laging makasama. Ginawa niya ang lahat ng kaya niya. Inihanda na niya ang aking katawan para sa paglilibing ko bago pa mangyari yun. Sa 9, tandaan niyo ito. Sa aman ipangaral ang mabuting balita sa buong mundo, ikikwento rin ang ginawa niya para maalala siya. Pagkatapos, lumapit si Jesus, si Judas Iscariote, isa sa 12 alagad sa mga pari para ialok niyang ipagkanulo si Jesus sa kanila. 11, tuwang-tuwa sila sa sinabi niya at nangakong bibigyan siya ng pera. Mula noon, naghanap na si Judas ng pagkakataon para ibigay si Jesus sa kanila. May God bless the reading, bro. So, dito po, makita natin, no, na sa verse 1, sinabi niya dito, now the Passover and the festival of unleavened bread were only 2 days away. Then Judas Iscariot went to the chief priest to betray Jesus. They promised to give him money. So, meron tayong tatlong punto dito na gusto kong ibahagi sa inyo this afternoon. Ang unang punto po is the plot of the religious leaders. Religion without heart. So let us look first at verses 1 and 2, no? The chief priests and the teachers of the law were scheming to arrest Jesus secretly and kill him. But not during the festival, they said, or the people may riot. Dito mga igniters, mga kapatid, sila ang namumuno sa relihiyon ng bayan ng Diyos. Ito mga lawmakers, no? Ito mga pangulong pare. Sila ang nagtuturo ng batas, namumuno sa pagsamba, at nakaupo sa mga pinakamataas na pwesto sa sinaguga. Pero tingnan ninyo ang kanilang puso. Alam nila ang salita ng Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos na may akda ng salita. Makita natin, meron silang relihiyon, pero walang pagmamahal. Meron silang mga tuntunin, pero walang tunay na ugnayan sa Diyos. Ang inaalala lang nila ay ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang katanyagan at reputasyon. Takot sila sa mga tao, pero hindi sila takot sa Diyos. So ito ang babala para sa atin ngayon bilang members sa Church of Christ, no? We are the church that follows the New Testament only. Hindi tayo sumusunod sa mga tradisyong gawa ng tao o mga aral na naimbento ilang daang taon pagkatapos ni Kristo. We follow exactly what was taught and practiced in 33 AD when the church began. Pero hayaan nyo akong magtanong, mga kapatid. Ito, magandang tanong ito, no, para sa atin as reflection. Sapat na ba o sapat ba na mayroon lang tayong tamang paraan sa pagsamba? Sapat ba na nabinyagan lang tayo, dumadalo sa mga pagpupulong at alam ang mga talata? Kasi medyo marami rin tayo, mga kapatiran, na walking Bible, sabi nila, no? So, itong dalawang tanong natin is napakahalaga para at least ma-aware tayo, parang wake up call din natin ito, no? Tingnan natin, ha, ang mga namumuno sa relihiyon noon ay may tamang templo, tamang pista, at tamang mga batas. Pero malayo ang kanilang puso sa Diyos. Sinabi ni Jesus sa Isaiah 29 verse 13, sabi niya, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." So, kayo ba, mga kapatid, do we come to church just to be seen? Para lang mapakitang tao? Or just to say we are members? O pumupunta tayo dahil mahal natin ang Panginoon? Ang mga namumuno noon ay nagnanais na alisin si Jesus dahil siya ay banta sa kanilang posisyon. Mas inalala nila kung ano ang iisipin ng mga tao kaysa kung ano ang iisipin ng Diyos. That is religious or religion without heart. And God wants nothing to do with it. So sinabi nila, so ito, you know, let's try to imagine how many people ang nandoon noong time na yon, no? Puno na mga tao ang Jerusalem. Baka nga mahigit pa sa 1 million ang nandoon. Kung titingnan natin, mga kapatid, no? Sinabi nila, huwag natin itong gawin habang may pista, baka mag-akyas ang mga tao, mag-aklas or mag-riot, no? Wala silang pakialam sa katarungan o katotohanan o sa katotohanan ng walang kasalanan si Jesus. Ang inalala lang nila ay ang kanilang sariling kaligtasan at kapangyarihan. So ano ang moralism natin dito as member of the Church of Christ? We are called to be different. Ang ating pananampalataya ay hindi palabas. Ang ating pagsamba ay hindi pagtatanghal. The early church in Acts chapter 2 verse 42 to 47, ito itong malaking challenge ito sa atin ngayon, no? Sabi dito sa versikulo, devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. And they did it with glad and sincere hearts. Yan ang huwaran na dapat nating sundin. Remember, religion without love, religion without heart, without obedience, this is not the faith that was delivered to the saints once for all, according sa Book of Jude 3. So, punto number 2 dito is that the offering of the woman worship that caused everything. Now look at verses 3 to 9. The center of our story and the most beautiful part. Sabi dito, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of every expensive perfume made of pure nard. She broke the jar and poured the perfume on his head. Itong Bethany, ito isang barrio na lugar mga 3 kilometers from Jerusalem. Ang binabanggit dito na woman, no, ay si Maria, no, sa Book of John. Ito yung si Maria na with Martha, if you still remember, itong with Lazarus, no, ito yung tahanan nina Maria, Martha, Lazarus, o Lazaro, at pati si Simon na dating may kitong na malamang, ito ay pinagaling din ng ating Panginoon. So, may binabanggit ditong alabaster jar para mas medyo magka-idea itong bawat isa sa atin. Ano itong alabaster jar? Ito ay isang klase ng buti o mineral, no? Isang klase ng bato o mineral. May dalawang uri ang madalas na tinutukoy sa Bible times. Una, yung true alabaster. Medyo puti ito, malambot na bato, semi-transparent. So, meaning madaling ukitin. Pangalawang klase is itong tinatawag na calcite alabaster, oriental alabaster. Ito yung mas common na sa Middle East, beads or brown or pinkest. Yan yung galing sa Egypt at Syria na imported sa Israel. Mas matigas ito. Pero pareho silang hindi puros. Hindi tinatagos ng hangin o tubig. Kaya itong klaseng alabaster, perfect siya para sa pabango, langis at ointment. Hindi masisira o yung lalo na yung amoy, no? Kaya pag sinasabing sisidlang alabastro, maliit na buti ito o banga nayari sa alabaster stone. May makipot na liig at karaniwan nakasilyo yung bibig. Bakit alabaster ang ginamit? Para sa mamahaling pabango. Ito yung para sa mamahaling pabango. Yung nardo, no, na laman nito, nagkahalaga ng 300 dinari. Sabi dito sa Biblia, hindi mo na ilagay yon sa masabi nating ordinaryong garapon. So, pangalawa, para makuha yung pabango. Pero one time use lang ito. Dapat basagin yung liig ng buti, according sa verse 3, binasag yung sisidlan, wala nang taklop na pwedeng ibalik. So, ibig sabihin, lahat na ito, ibubuhos ko kay Jesus. Walang matira, no? So, magandang ano ito, no? Sinyalis. Pangatlo, sa panahon nila, ito ay status quo o status symbol, parang heirloom. Pag may alabastro flask ka, sa panahon nila, ibig sabihin mayaman ka talaga. So, makita natin dito mga kapatid, no, na kung anawain natin kung ano talaga ang ibig sabihin nito, itong pure nard ay galing pa sa malayong India. Napakamahal nito. So according sa verse, 300 denari katumbas na isang buong taon na sahod ng karaniwang manggagawa. So kung isipin natin, Nagtatrabaho tayo ng mabuti sa loob ng isang taon, 12 months, araw-araw. Minsan overtime pa, no? Mula umaga hanggang gabi. At lahat ng pirang naipon mo, ilagay mo lahat sa isang garapon. Ganon kahalaga ang pabangong ito. So ang garapon na sinabi natin gawa ito sa labastro at silyado ng mahigpit, kapag binasag mo ito, hindi mo na pwedeng maitago o maisasara pa, no? Hindi mo na maititira ang ilan para sa ibang pagkakataon. So meaning breaking the jar means giving everything, all of it, no turning back. So manghinayan ka talaga kung isa kang ordinaryong tao. Kaya hindi rin natin masisisi si Judas, no? O itong mga taong nandoon sa paligid na nakakita sa ginawa ng babae o ni Maria. So nang ibuhos niya ito kay Jesus, napuno ng mabangong amoy ang buong bahay. Pero ano ang sinabi ng mga tao? Bakit sinayang niya ito? Pwede sana ito binta at ibigay sa mga mahihirap. So akala nila ay hangal ang babae. Akala nila ay sinayang lang niya ang pera. Akala nila ay mas matalino sila kaysa kanya. Pero pakinggan natin ang sagot ni Jesus. Sabi niya, ito ang pinakamahalagang aral tungkol sa pagsamba sa buong Biblia. Sabi niya, leave her alone. She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. But you cannot always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. So truly I tell you, wherever the gospel spreads throughout the world, what she has done will always be told in memory of her. So mga kapatid, ito ang tunay na pagsamba. Ang ori ng pagsamba na dapat isabuhay natin bilang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo. So, the true worship recognizes who Jesus is. Ang mga kumukontra ay nakita lang ang pabango. Nakita lang ang pera at ang halaga nito. Pero ang babaeng ito ay nakita ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng sanlibutan, ang siyang mamamatay para sa kanyang kasalanan. Alam niyang mas mahalaga siya kaysa anumang bagay na pag-aaral niya o pag-aari niya. Alam niyang higit siya sa halaga ng isang taong sahod, higit pa sa halaga ng kanyang buong buhay. So mga kapatid, mga igniters, no, mga listeners, marami sa atin, ano ba ang nakikita natin? Do we see Jesus as just a teacher, just a good man, or do we see him as Lord and King, worthy of everything we have? The early church in 33 AD sold their property and laid the money at the apostles' feet because they considered Jesus as his church more valuable than anything they owned. According sa Acts chapter 4 verse 32 to 35, yan ang diwa na dapat nating taglayin. Pangalawa, true worship costs something. Ang sinabi ng mga tao, anong sayang? Pero ang sabi ni Jesus, anong magandang bagay ang kanyang ginawa? Ang karunungan ng sanlibutan ay nagsasabi, mag-ipon para sa sarili. Itago ang meron ka. Magbigay lang ng hindi mo na kailangan. Pero ang karunungan ng Diyos ay nagsasabi, ibigay ang iyong pinakamabuti. Ibigay ang lahat. Magbigay hanggang may halaga at sakripisyo. Ito para sa iyo. Tandaan ninyo, ang balo sa Mark chapter 12 verse 41 to 44, kung maalala natin, nagbigay siya ng dalawang maliit na barya, lahat ng meron siya para mabuhay, Sinabi ni Jesus na mas malaki ang ibinigay niya kaysa lahat dahil ang iba ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan. Pero siya ay nagbigay mula sa kanyang kakulangan. Nagbigay ng lahat. So this is the difference

0: So, all right, Igniters, we lost for maybe I have a problem with connection with Brother John. So, okay. So, let's go back. All right, so Brother John, so,
1: bro, bro. Nawala, bro.
0: Nawala tayo na saglit, bro. Okay, okay. Okay, go ahead na, bro. Go ahead. Putol na, putol. Medyo na ano yung okay, connection, so, bro. Okay.
1: Parang biglang nawala eh.
0: Okay. So now, bro, go back.
1: Okay, so this is the difference between the world and the Church of Christ, no? Ang salibutan ay nagbibigay ng sobra na lang. Tayo, hopefully, nagbibigay ng una at pinakamabuti. So ang sanlibutan ay nagbibigay kapag maginhawa, tayo ay nagbibigay dahil siya ay karapat-dapat. So pangatlo, bro, is true worship does not care what people say. Pinagalitan nila yung pinagalitan niya siya ng masama, no? Tinawag siyang hangal, hinusgahan nila siya. Pero hindi siya tumigil. Hindi siya tumingin sa kanila. Tumingin lang siya kay Jesus. So, mga kapatid, marami tayo mga taong magsasabi bakit ang dami mong oras sa simbahan, bakit ang dami mong ibinibigay, bakit napakahigpit mo sa iyong pamumuhay. Just like they criticize her, so, people were criticized us for following the New Testament pattern. Sasabihin nila, bakit hindi kayo sumusunod sa ibang tradisyon? Bakit Biblia lang ang gamit nyo? Bakit ganito ang paraan na inyong pagsamba? Pero, tandaan natin, hindi tayo naglilingkod sa tao. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Jesus defended her. Jesus honored her. Jesus said her story will be told forever. Yan lang ang mahalaga. Sinabi ni Jesus, ginawa niya ang lahat ng kaya niya. God does not ask you to give what you do not have. Hiniling lang niya na ibigay mo ang kung anong meron ka. Ang iyong oras, talento, pera, puso, at buhay. Yan lang ang kailangan niya. Ang pangatlong punto, bro, is the betrayal of Judas' discipleship without devotion. So last week, as we, paano, kanang, if we still remember, last week, pinag-usapan natin ang buhay ni Judas. So now look at verse 10 and 11. The sad contrast to this beautiful act. Then Judas Iscariot, one of the 12, went to the chief priest to betray Jesus to them. They were delighted to hear this and promised to give him money. So he watched for an opportunity to hand him over. So hindi istanghero si Judas, as we all know, isa siya sa 12 alagad. Kasama niya si Jesus sa loob ng 3 taon. Narinig niya ang bawat pangaral, nakita niya ang bawat timala. Ipinagkatiwala sa kanya ang kaban ng pera ng grupo. So siya ang treasurer, no? Bahagi siya sa pinakamalapit na kasama ni Jesus. Pero tingnan niyo ang ginawa niya. Ibininta niya ang anak ng Diyos sa halagang 30 pirasong pilak. Ang presyo lang ng isang alipin. Bakit niya ito ginawa? Sinabi sa Juan chapter 12 verse 6, siya ay isang magnanakaw bilang tagaingat ng kaban. Kinukuha niya para sa sarili anumang inilalagay doon. Mas malaga kay Judas ang pera kaysa kay Jesus. Mas mahalaga sa kanya ang sariling pakinabang kaysa kanyang Panginoon. So this is the most dangerous warning for every member of the Church of Christ. Judas was a disciple, but he was not a believer. Bahagi siya ng grupo, pero ang kanyang puso ay nasa sanlibutan. Sumunod siya kay Jesus, pero para lang sa kung anong makukuha niya mula rito. So, mga kapatid, mga igniters, mga listeners, hindi sapat na member lang tayo ng simbahan ni Kristo. It is not enough just to be baptized, just to have your name on the roll, just to attend worship every Sunday. Ginawa rin lahat ni Judas yan, pero nawala ang kanyang kaluluwa. So what does Judas represent? Kinakatawan niya ang taong sumusunod kay Jesus, pero itinitira ang kanyang puso para sa sarili. Kinakatawan niya ang taong naglilingkod sa Diyos kapag may pakinabang lang siya. Kinakatawan niya ang taong mas pinahalagahan ang pera, trabaho, kaginhawaan, aliw o reputasyon kaysa kay Kristo. So nakita niya ang babaeng ibinuhos ang halaga ng isang taong sahod kay Jesus at sinabi niya, pwede sana itong ibinta para kumita. Ang lahat ng bagay ay tinitingnan niya base sa pakinabang at pagkalugi. Hindi niya nakita si Jesus bilang Panginoon. Nakita niya si Jesus bilang paraan para makuha ang gusto niya. So compare this to the early church in 33 AD. In Acts chapter 2, they were together, they had all things in common, they sold their possessions to help others, they devoted themselves to the Lord, walang espiritu si Judas sa kanila. Mahal nila ang Panginoon ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. So nakuha ni Judas ang gusto niya, 30 pirasong pilak. Pero ano ang nawala sa kanya? Nawala niya ang kanyang pwesto sa mga alagad. Nawala niya ang kanyang kaluluwa. Nawala niya ang tagapagligtas. At magpakailanman ang kanyang pangalan ay naaalala hindi bilang tapat na alagad, kundi bilang siyang nagtaksil sa Panginoon. So sinabi ni Jesus sa Matthew 16:26, what good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? So mga kapatid, bilang pag-conclude, no, sa insahin natin ngayon, bilang simbahan ng ating Panginoong Hesukristo na inaitatag noong 33 AD, ayon sa bagong tipan, nakatayo tayo sa pagitan ng tatlong halimbawang ito. Una, ang mga namumuno sa relihiyon. Mayroon silang tamang pananampalataya at kaugalian, pero walang puso. Sumusunod sila sa mga tuntunin, pero hindi sa Diyos. Pangalawa, ang babae, si Maria, no? Ibinigay niya ang lahat, nagmahal ng lubos, sumamba sa Espiritu at katotohanan. Pangatlo, si Judas, isa siyang alagad, pero mas mahal niya ang sanlibutan kaysa kay Jesus. So ang tanong ngayon, alin sa kanila ang katulad ng bawat isa sa atin? So mirror-mirror tayo, no? Are we like the religious leader? Dumadalo ka sa simbahan? Alam mo ang Biblia? Tumusunod ka sa huwaran? Pero malamig ang iyong puso. Ang inaalala mo lang ay ang sarili. Mas inaalala natin kung ano ang sasabihin ng tao kaysa kung ano ang sasabihin ng Diyos. So are we like Judas? Membro ba o membro ka? Naglilingkod ka? Dumadalo ka? Pero itinitira mo ang iyong pinakamabuti. Mas mahalaga sa iyo ang pera, aliw o kaginhawaan kaysa kay Jesus. Naglilingkod ka lang kapag maginhawa, kapag may makukuha kang kapalit. Or are you like the woman? Mahal mo si Jesus ng labis, kaya ibinigay mo ang iyong pinakamabuti, ang lahat, hindi mo inaalala ang sasabihin ng iba. Handa kang basagin ang iyong garapon at ibuhos ang iyong buhay para sa Kanya. Sinabi ni Jesus, saan man ipangaral ang Ebanghelyo, ang Kanyang ginawa ay ikikwento bilang pag-alala sa Kanya. So we are preaching the gospel today, right here, no? Right now, hindi lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, as far as I know, kundi pati sa buong mundo. Bahagi tayo sa parehong ebanghelyo na nagsimula noong 33 AD. Will we be remembered as those who love Jesus with all our hearts? O maaalala ba tayo bilang mga taong mas nagmahal sa sarili kaysa Kanya? Ginawa ng babae ang lahat ng kaya niya. Yan lang ang inhingi ng Diyos. Hindi mo kailangang mayaman, hindi mo kailangang makapangyarihan o perpekto. Kailangan mo lang ibigay kung anong meron ka, ang iyong puso, ang iyong talento, pera, buhay, lahat para sa Kanya. So let us remember the Church of Christ is built on devotion, not on form. It is built on love, not on rules. It is built on giving everything to Jesus as He gave everything for us on the cross. Brothers and sisters, listeners, my dear Igniters, if you are here today and you realize that your heart is like the religious leaders, cold, distant, going through the motions, ngayon na ang araw na magsisi. Bumalik kayo sa Panginoon ng buong puso. If you are here and you see the spirit of Judas in you, loving the world more than Jesus, holding back your life from Him, ngayon na ang araw na magbago. Ibigay niyo ng buo ang iyong puso sa Panginoon. If you have not yet obeyed the gospel, if you have not been baptized into Christ, into His church, the church established in 33 AD according to the New Testament, ngayon na ang araw na sumunod. Ang Panginoon ay idinudugtong sa simbahan ang mga naliligtas. Acts chapter 2 verse 47. So let us be like that faithful woman, break our jars, pour out our lives, and give everything to the one who gave everything for us. Tayo po ay manalangin. Salamat Ama. Thank you so much for this wonderful lesson from your word. Thank you for the woman who showed us what true devotion looks like. Patawarin niyo po kami kapag kami ay naging katulad ng mga namumuno sa relihiyon o katulad ni Judas. Help us to be faithful members of your church established in 33 AD, following only your word, loving you with all our heart, soul, mind, and strength. Ibinibigay namin sa inyo ang aming buhay, ang lahat ng meron kami ngayon at magpakailanman. We pray all these things in His precious name. Amen.
0: Amen.
1: Maraming salamat mga Igniters. Thank you so much for this wonderful time. Thank you, bro Elizar.
0: Yes, bro. Salamat din sa napakagandang mensahe, no? Na nagbibigay kagalakan sa mga nakikinig. Yes, thank you, bro. Yes, hope that lesson, no? Being remain to our mind and our hearts, no? It's all about the importance of a true worship. So we see also that Brother John said that Judas, no? The life of Judas, no? Story. So what is our price to betray Jesus today? Igniters, what is the price to turn our back on Him and turn Him over to the world? No? It is so easy to be amazed by Judas and his willingness to betray Jesus for a price. And yet, how easy it is for us to make a similar decision. When we put igniters our wealth, entertainment, and the things of the world ahead of our Lord and Savior, we put work ahead of Jesus because we do want money more than Him. No? We put comfort and entertainment ahead of Jesus because we want our rest and pleasure now more than we want Him. What is more important to us than Jesus? It is thousands of dollars like Judas, or it is something else? No, we see that how did the woman give this extravagant gift to Jesus? Was she concerned about the cost? No, she was concerned about Jesus. And her life was so significantly impacted by Him that the cost was nothing to her. No, there was nothing. She would hold back. Jesus is worth everything. No, Jesus is so much greater than anything else in life, Igniters. No, do we see Jesus in that light? No? And we have we experienced Him so that we would give all for Him? No? In this book, Igniters of Mark is so challenging book, Igniters. If we will not give all, if we will not give it all for Jesus and do what is our realm of ability to the Lord, then we are not a follower of Jesus. We look like a follower like Judas. No? But ultimately, we will treat Jesus when in our minds a better offer comes along. What is Jesus worth to you today, Igniters? It is a question. No, that every person must ask the answer for themselves. And thank you for that, Brother John, for sharing that well, very well encouraging lesson to remind us to each of one. No? So you have last words, Brother John? Yes, bro?
1: Yes, bro. Sa lahat ng mga nakikinig, sana, no? Nakakatulong ang mensaheng ito para sa for His glory. Amen. At para kahit papano, we are always reminded na siya pa rin ang pinakamahalaga sa buhay natin, kahit gaano tayo ka-busy sa trabaho natin. Importante talagang parati nating ma-remindan kung gaano kahalaga ang pagsiserve, pagbibigay ng quality time sa Kanya. Kasi at the end of the day, kasi wala rin eh, all is vanity. So, siya pa rin talaga ang dapat manguna. Siya ang first priority sa buhay natin.
0: Amen. Yes.
1: So, huwag nating ikahiya ang pag-share sa plan of salvation, pag-share sa gospel, no? Dapat ano tayo, pasigasig, no? Na mangaral sa salita ng Panginoon.
0: Yes. So, amen okay. To that. Yes, bro. So, we have from Vineto Soleven Isabela. Magandang hapon, Brother John. As she is sending much hearts for you, Brother John, for that well lesson that you have delivered today.
1: Sino yun, bro?
0: Sister Emilia.
1: Ay, thank you, Sister Emilia.
0: At sabi niya, nalunod na si Brother John. Kanina siguro to, bro, yung nawala tayo. Nalunod na si Brother John. Joke lang po, nalunod. Nice, bro. Lumangoy ang Panginoon Jesus para ibalik si Virgin sa ere.
1: biglang lumakas ang ulan, no?
0: Oh.
1: Tapos maingay.
0: Yes.
1: Tapos nagsalita ko parang wala nang nakikinig.
0: Marami, bro. Marami po tayong mga nakikinig. No, Sister TL has sending magandang hapon, Brother John. Kumusta? from North Seattle. So good evening to you, Sister TL. Brother Kirk also is shout out to you, Brother John, and he is hearted to you as well.
1: Okay. Eh bro, magkita tayo bro ha para maka-join ako dyan sa group chat.
0: Okay bro, yes bro. Okay. So i-register natin yan bro yung ano mo, yung account ng ating ng ating sa MIXLR, no? Doon tayo bro. Okay.
1: So, sa
0: okay.
1: Si Kwan, si Brother Vic at saka si Brother Arcelia, no? Mm. Mag-kwan tayo, mag-kapi-kapi.
0: Oh, yes bro. Okay.
1: Dito tayo sa bahay, banding tayo.
0: Baka Merkulis siguro, baka dadaan sige, sila sige. Dito. Okay.
1: Merko bukas.
0: Oh, bukas no? Oh, sige. Kasi oh. Pupunta daw sila ng Camotes o baka dadaan dito yan. Ah, okay.
1: Sige. Sabihin mo sa akin na ahead of time.
0: Yes, bro. Okay.
1: Para hindi rin ako maka para at least alam ko yung oras.
0: Okay, okay, bro. Okay, bro. Salamat sa mensahe at sa sunod ulitin.
1: Okay, God bless.
0: So, Igniters, that's our good friend Brother John live from our studio, near from our studio in Compostela. Our good friend, Brother John. So, thank you so much, Brother John. So, don't forget to catch up. Coming next, Igniters, we have The Thirsty Soul with Brother Locas Igniters. So, from Brother John, we go to Mindanao Igniters, the part of Mindanao in North Cotabato, where our good friend, Brother Locas, will be there as he set his segment. The Thirsty Soul. So catch him, Igniters, in his great series lesson, Igniters. So this is the song, and this song, Igniters, will give us to know that Jesus is a perfect Lamb of God. So this your brother Lizar is reporting live here from our Ignite Philippines studio. We'll be right back right after this one song, Igniters.

taken in the book of 1 Corinthians chapter 9. Na po. We are done chapter 8 last time. And 1 Corinthians chapter 9, it talks about the our mana for this moment. It talks about give yourself away. So, allowed me to read the following verses for this whole verses in chapter 9. Allowed me to read in English and Tagalog translation. It says, am I not an apostle? Am I not free? Have I not seen Jesus Christ our Lord? Are not ye my work in the Lord? If I be not an apostle unto others, yet doubtless I am to you. For the seal of mine apostleship are ye in the Lord. Mine answer to them that do examine me is this. Have we not power to eat and to drink? Have we not power to lead about a sister, a wife, as well as other apostles, and as the brethren of the Lord? And Cephas, or I only, and Barnabas, have not we power to forbear working? Who goeth of warfare any time as his own charges? Who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof? Or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock? I say these things as a man, or said not the law, the same also. For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out the corn, that God take care of for oxen. Or say, eat all together for our sakes. For our sakes, no doubt, this is written, that he that bloweth should blow in hope, and that he that thresheth in hope should be partaker of his hope. If we have sown unto you spiritual things, is it a great thing if we shall reap your carnal things? If others be partakers of this world, is this power over you? Do ye not know that they which minister about holy things live of the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with altar? Even so hath the Lord ordained that they which preach the gospel should live of the gospel. But I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me. For it were better for me to die than that any man should make my glorying void. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. A woe is unto me if I preach not the gospel. For if I do these things willingly, I have a reward. But if against my will, a dispensation of the gospel is committed unto me. What is my reward then? Really, that when I preach the gospel, I may make the gospel of Christ without charge, that I abuse not my power in the gospel. For I though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God,
but under the law of to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made things, all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. Know ye not that they which run in a race and run all, but once receiveth the prize, so run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery of is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run, not as uncertainly, so fine. I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means which I have preached to others, I myself should be a cast away. Sa Tagalog, ito po ating mababasa. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako isang apostol? Hindi ko ba nakita si Jesus, ang ating Panginoon? Hindi ba't kayo ang aking mga gawa sa Panginoon? Kung hindi ako apostol sa iba, gayon man, apostol naman ako sa inyo sapagkat kayo ang tunay ng aking pagka-apostol sa Panginoon. Ito ang aking pagtatanggol sa mga sumusuri sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Wala ba kaming karapatan na isama ang aming mga asawa sa isang mananampalataya, gaya ng ginagawa ng ibang mga apostol at ng mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O kami lamang ba ni Bernabe ang dapat magtrabaho? Sino ang naglilingkod bilang isang kawal sa sarili niyang gastos? Sino ang nagtatanim sa ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? O sino ang nag-aalaga ng kawan at hindi umiinom ng gatas mula sa mga ito? Sinasabi ko ba ang mga bagay na ito batay sa makataong kapangyarihan? Hindi ba sinasabi din ito ng batas? Sapagkat nasusulat sa kautosan ni Moises, huwag mong bubusalan ang baka habang gumigiik ng butil. Ang baka nga ba talaga ang pinalagahan ng Diyos? Hindi ba siya nagsasalita tungkol sa amin? Naisulat ito para sa amin sapagkat ang siyang nag-aararo ay nag-aararo sa pag-asa, at ang gumigiik ay kailangang gumiik na umaasa na makikibahagi sa ani. Kung naghasik kami ng mga espiritual na bagay sa inyo, kalabisan ba sa amin na umani ng mga material na bagay mula sa inyo? Kung ginagawa ng iba ang karapatang ito mula sa inyo, hindi ba mas lalo na kami? Gayunman, hindi namin inangkin ang karapatang ito. Sahalip, tiniis namin ang lahat kaysa maging hadlang sa Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa templo ay kumukuha ng pagkain mula sa templo? Hindi ba ninyo alam na ang mga naglilingkod sa altar ay nakikibahagi sa kung ano ang naihandog sa altar? Sa ganoon ding paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga nagpapahayag ng Ebanghelyo ay dapat kunin ang kanilang kabuhayan mula sa Ebanghelyo. Ngunit hindi ko inangkin ang kahit anuman sa mga karapatang ito, at hindi ako nagsusulat upang maganap ito sa akin.
Mas gugustuhin ko pa ang mamatay kaysa bawian ako ng sinuman ng mga ng maipagmalaki. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo, wala akong dahilan para magyabang. Dahil dapat ko itong gawin. At kaawa-awa ako kung hindi ko ipangangaral ang ebanghelyo. Sapagkat kung gagawin ko ito ng maluwag sa kalooban, may gantimpala ako. Ngunit kung hindi maluwag sa kalooban, may responsibilidad pa rin ako sa pinakatiwala sa akin. At ano ang aking gantimpala? Na kung ako ay nangangaral, maialok ko ang ebanghelyo ng walang bayad at hindi ko lubos na gagamitin ang aking karapatan sa ebanghelyo. Sapagkat kahit malaya ako sa lahat, naging alipin ako sa lahat upang makahikayat pa ako ng mas marami. Sa mga Hudyo, naging katulad ako ng isang Hudyo upang makahikayat ng mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan, naging katulad ako ng isang nasa ilalim ng batas upang makahikayat ng mga nasa ilalim ng batas. Ginawa ko ito kahit nawala ako sa ilalim ng batas. Sa mga nasa labas ng kautusan, naging katulad ako ng nasa labas ng kautusan. Kahit na ako mismo ay wala sa labas ng kautusan ng Diyos, ngunit na sa ilalim ng kautusan ni Kristo. Ginawa ko ito pang aking mahikayat ang mga nasa labas ng kautusan. Sa mga mahihina ako ay naging mahina upang aking maikayat ang mga mahihina. Naging kagaya ko ng lahat ng mga bagay upang sa lahat ng paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ginawa ko ang lahat ng mga bagay para sa kapakanan ng ebanghelyo upang makalahok ko sa lahat ng pagpapala nito. Hindi ba ninyo alam na sa isang takbuhan, ang lahat ng mananakbo ay tumatakbo, ngunit iisa lamang ang makakatanggap ng gantimpala? Kaya tumakbo ka upang makamit ang gantimpala. Ginagawa ng manlalaro ang pagpipigil sa sarili sa lahat ng kanyang pagsasanay. Ginagawa nila ito upang makatanggap ng kurunang nasisira. Ngunit tumatakbo tayo upang makatanggap ng kurunang hindi nasisira. Sa makatuwid, hindi ako tumatakbo ng walang layunin o sumusuntok sa hangin. Ngunit sinusupil ko ang aking katawan at ginagawa itong alipin upang pagkatapos kong mangaral sa iba ay hindi ako maalisan ng karapatan. Pagpalain po nawa ng Diyos ang ating mga talatang binasa sa mga oras pong ito. Now, brothers and sisters in Christ, dito po sa ating lessons sa 1 Corinthians in chapter 9.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Sa oras po sa ating studio, alas 6:02 po ng gabi at muli naman tayong makinig nitong oras, mga kaibigan. Oras na mapakinggan ang The Bread of Life Igniters from our good friend Brother Edgar. So shoutout pa rin sa ating mga suking tagapakinig nitong oras na ito, mga kaibigan. At ikagalak po namin na ang iyong patuloy at patuloy na pagsubaybay sa aming mga programa dito po sa Ignite Philippines. So, igalak po namin ang iyong buhay at presensya, no? Na kayo'y naririto, no? Na nasisigasig upang makinig sa kanyang salita, no? Sana po ay hindi lamang sa pakikinig ang ating ginagawa dito, mga kaibigan, no? Dapat din ang bawat mensahe ay may reflection sa ating buhay ngayon, no? So hindi lamang sa pakikinig ang ating gawin, mga kaibigan, no? Dapat reflection, no, sa ating buhay upang sa ganoy ating malaman ang kahalagahan ng kaligtasan, no? At pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. So, Sister Amelia has, she delivered 3 hearts, 4 hearts, and magandang gabi, Brother Edgar. And amen to that. I know that Brother Edgar is happy to, masaya na makikita ang bawat puso, no? Nagsusuporta, no? No, sa tuwing makikita natin ang ating mga tagapakinig, no, or sa ating lalong-lalo na sa ating mga kapatid na nagbibigay suporta sa atin, no, nagbibigay din ng kalakasan sa ating mga nagdadala ng nagbahagi ng kanyang salita. So amen. So, let's go on, Igniters, to our program, The Bread of Life, with our good friend, Brother Edgar. It's now to set go here in this hour, Igniters, The Bread of Life. So, shout out to you, Brother Edgar. Oh, kumusta? Kumusta, Brother Edgar? No? So, it's good to have you. Bro, go ahead, bro.
2: Magandang gabi sa atin lahat, mga kaibigan, yes, at kapatid po, sa Panginoon, lalo sa inyo, kapatid na Jesar. Yes, at ganun din po sa mga nasa foreign places po natin, ay good evening or good morning to all. So, naharan po ay ating pong tinalakay ang buhay ni Cornelius, na isang taong mabait, matulungin, pero nangailan pa rin ang kaligtasan. Kaya sa gabing ito ay patuloy po natin tatalakayin muli ang mga katanungan na dapat natin masagot. Yung word na sabi kasi ng iba ay pwede silang maligtas kung sila ay masisipag, mabait tulad ni Cornelio, pero napatunayan po natin hindi. May nagsasabi naman ng lahat daw ng relihiyon ay sa Diyos din ang patunguhan. So ibig sabihin, ay lahat ng relihiyon ay pare-parehas at magdadala yun tungo sa kalangitan. Ngunit sa gabing ito ay ating pong titignan ang isang buhay ng isang taong relihiyoso na pwede natin sabihin na okay naman ang kanyang buhay, pero siya pa rin ay nangailangan sumunod sa Ebanghelyo. Kaya ang titignan po natin ngayong gabi, yung tatawag natin kahalagahan ng pagtugon o pagsunod sa kautusan ng ating Panginoon Jesus upang makamit, matamo ang kaligtasan. At upang ma-correct po natin ang kaisipan na pwede kang maligtas sa iba't ibang relihiyon, o sa iyong mabuting gawa o itatawag natin pagsamba. So ito po ay pwede natin makita na hindi po yun ang paraan upang tayo ay maligtas. Kaya the main topic po natin ay kaligtasan pa rin. Na iyon ang tinuturo ng banal na kasulatan dahil nasimula po natin last time, nasabi natin, ang Biblia ang siyang tanging magtuturo sa atin ng daan ng kaligtasan. Kung maalala po natin, bago po sa aking main verse o main text ay sabi nga sa 2 Timothy,

ay maliwanag naman. Kasi wala po makita para sa ganun ay bilang panimula po sa atin. Yung 2 Timothy chapter 3 ba yun? Okay. Verse 15. Ano? 3:15. Muna. Sabi rito sa Bible na aking hawak, English muna. And that from childhood you have known the Holy Scripture, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. So maliwanag na ang dahilan kung bakit tayo nag-aral ng salita ng Panginoon ay tinatawag natin, matamo natin, malaman natin ang daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesu Kristo. Okay, bago po tayo patuloy muli, gusto kong ipakilala ang aking sarili sa mga hindi pa nakakakilala. Aking kaibigan na from Ilagan City, Isabella, Brother Edgar Licodini, isa pong nangaral dito po sa Bliss, Namnama, at doon din po sa tiyatang natin Benito Celeben. So, salamat po sa mga nakikinig, ano po, sa patuloy na pagsubaybay sa ating pagtatalakay o pag-aaral ng salita ng Diyos sa pamagitan ng Ignite Radio. Kaya salamat kay kapatid na Kirk Panke na siyang main host natin o siyang tiyatawag natin na mamahala ng Ignite Radio. So, thank you once again, Brother Kick. Then, bago kong patuloy pala yung aking sabihin ko na lang kay Brother Yusuf, yung aking request, ano po, na ako'y naghanap ng, kung mayroon man nakaharinig sa inyo, ay mga kahit 100 pieces na tatawag po natin songbook, English songbook, na medyo malalaki ang letra dahil marami po nangangailangan, especially sa amin. Kaya kung meron po kayo, ay pwede nyong i-text sa akin, ay paalam paano ako magkakaroon ng kopya. Ayan, napag-usapan na namin ni Brother Eliasar, kaya lang na hindi namin na ipagpatuloy yung pag-usap. Okay? Balik po tayo sa ating lesson. Ang lesson po natin ay main lesson, main theme ay kaligtasan. Then, sino ba ang may liligtas? Ang mga gumagawa ba ng mabuti? Mga religyoso ba? Ano ba ang mga dapat natin isipin upang tayo magkaroon ng kaligtasan? Ayan, magandang pagtatalakay ito. Hamon po ito sa aklat ng mga gawa, chapter 8. Alam na ninyo ang istorya. So, isa-isa po natin, basahin niyo po natin sa mga gawa, chapter 8, verse 26. Sabi rito ay, basahin mo natin ang istorya. Pagkatapos ay sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Pilipe, tumindig ka at pumunta ka patungong timog sa daan pababa mula sa Jerusalem patungong Gaza. Ito isang ilang na daan. At tumindig nga siya at umalis, at may isang lalaking taga-Etopia, isang yunuko at tagapamahala na Candace na reyna ng mga taga-Etopia. Siya ang namamahala ng buong kayamanan ng reyna. Yunuko ay nagpunta sa Jerusalem upang sumamba. Siya ay pabalik na at nakaupo sa kanyang karwahe, binabasa niya ang propeta Isaias. Sinabi ng Espiritu kay Pilipe, lumapit ka at makisakay sa karuwahing ito. Kaya tumakbo si Pilipe doon at kanyang narinig na binabasa niya si Isaias na propeta at sinabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Sumagot naman ito, paano nga ba? Maliban may tumulong sa akin, at kanyang inanyayahan si Pilipe na umakyat at maupong kasama niya. Ang bahagi ng kasulatan na binabasa niya ay ito, tulad ng tupa na dinala sa katayan at isang kordero na hindi umiimik sa harap ng kanyang manggugupit. Gayun din, hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa kanyang pagpapakababa ay pinagkait sa kanya ang katarungan. Sino ang makapaglalarawan sa kanyang lahi sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay? Sinabi ng yunuko kay Pilipe, ipinakikiusap ko tungkol kanino sinasabi ito ng propeta, kanya bang sarili o iba? May pagsimulang magsalita si Pilipe, sinimulan sa kasulatan ito at pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus.

0: Tsmuhan siya ni Pilipe. Nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Pilipe at hindi na siya nakita ng yunuko at nagagalak na nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit natagpuan si Pilipe sa Asutos at pagka sa pagdaraan ay pinangaral niya ang Ebanghelyo sa lahat ng bayan hanggang sa makarating siya sa Cesarea. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Dito po ay dalawang tao lang ang makikita po natin na parang present sa pag-usap nito sa kasaysayan. At alam po natin na ito po ay isang istorya o kasaysayan na mainam na dapat natin tignan. Kaya una ay ang kaligtasan ay pwede natin sabihin kailangan na may pahayag ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga diyan sa Roma, kung maalala po natin, mayroon siya sabi, paano sila makakarinig kung walang mag-aayag? Paano sila mananampalataya kung wala silang maririnig? Kaya dito ay isang katotohanan na kung papansinin po natin kahalagahan ng paghahayag ng mabuting balita. Dahil sabi nga ng Panginoon Jesus ay ihayag ang mabuting balita sa lahat ng tao upang sila'y maging alagad ng ating Panginoon Hesus Kristo. So dito ay maliwanag na si Pilipe, una, ang kahalagahan ng tagapaghayag. Okay. Kahalagahan po ng tagapangaral o kaya tagapag-share ng Word of God. So dito po ay makikita po natin, unahin natin sandali si Pilipe ay sabi riyan, siya ay tinatawag natin na tinawag ng Panginoon. At alam po natin na siya ay always available in response sa tinatawag po natin na pagtawag ng Panginoon. Kaya nang tinawag siya ng Panginoon, agad-agad na siya ay sumunod. Hindi niya sinabing marami akong ginagawa, Lord, o marami akong pinagkakabalahan. Kaya pwede niya sabihin, busy ako sa trabaho ko ngayon. Pero siya ay tumindig at siya ay tinatawag natin sumunod sa utos ng Panginoon. At ito nga ay tinatawag natin pinapunta siya sa isang daan na hindi niya sure pa, pero basta pumunta ron, lumapit siya din. Basta siya nagtiwala sa sinabi ng Panginoon sa kanya, yung anghel. Ano? So dito ay, nang siya ay sumunod, kaya sabi riyan, ay tinatawag natin na nakita niya yung tinatawag natin na yung yunoko na kanyang pinaghayagan ng mabuting balita. Kaya sabi diyan sa verse 35, nagsimula magsalita si Pilipe at sinimulan sa kasulatan na pinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. So ibig sabihin, si Pilipe ay isang ebanghelista, tagadala ng mabuting balita, taga-share para sa mga taong nangailangan, mga taong interesado makinig. Although sabi ni Apostle Paul, sabi nga, preach the word in season and out of season. So, siya'y tinawag. Okay? Tingnan po natin ang katauhan ni Yunoko ito. Ano? Maganda kasi na maunawaan natin upang malabanan natin yung sinasabing pagreligyoso ay pwede nang ligtas. Okay. Ito po isang katotohanan na makita po natin. Ano bang kanyang katauhan? Una ay basahin po natin kung sino ba itong yunokong ito na nangailangan. Sabi rito ay tumindig at may isang lalaking taga Ethiopia, isang yunoko. Pansin po natin, siya ay isang tagapamahala ni Candace. So kung ilalagay po natin sa isang salita ngayon, maaari siya'y treasurer. Ano po? Maaari siya'y treasurer o siya'y katiwala. Ayan. Katiwala ng tinatawag natin na isang reyna. So isipin po natin pag ikaw katiwala, ibig sabihin talagang mabait o napaman mapagkakatiwalaan. So siya ay pwede natin sabihin dahil siya ay tinatawag natin na katiwala. Ibig sabihin siya ay tapat na tao at siya ay tinatawag natin kagalang-galang. Honorable, hindi po sa horrorable. Honorable. So ito yung katauhan ni Pilipe. Yung aking basa lang, base po riyan sa kanyang kalagayan bilang isang katiwala, tagapamahala, ibig sabihin siya ay tapat dahil siya ay pinagkakatiwalaan. Okay? Pero bagamat siya'y mataas ang kanyang katungkulan, kalagayan sa buhay ay wala na siya kailangan kung tutusin. Pag ikaw mayaman, pinagkakatiwalaan, magandang buhay, bahit ka palalabas, ano? Eh, diyan ka na lang. Eh, tulad ng iba, eh, sa tamad na lumabas ngayon, tatawag natin, tara mag-worship, sabi ng iba, tatawag natin na dito na lang ako, marami naman online dyan. Eh. Mas maganda sa loob ng bahay, lalo pag sila'y nasa mabuting kwarto, ay malamig, then eh, manunod na lang, di parang naging ipag-worship. Pero ito, si Yunoko ay, pasinin po natin, siya po'y galing sa, sabi yan, sa Utopia. At kung papasin po natin, base po sa mapa, kung titignan po natin, ay malayo ang Utopia sa Jerusalem. Pero siya naglakbay eh, sa atin eh. Pag meron tayong tinatawag, sabi nga ng iba, ay napakalayo, brother. Walang kan, walang sasakyan. Kaya, tamad. Eh, yung iba, katabi lang yung church, pero hindi naman po nagwo-worship. Eh, yung problema po natin. Eh, sa atin ay lahat ng pangailangan natin sa paglalakbay, available na. Maraming sasakyan, ano po. Pero sa kanilang panahon, ay tatawag natin wala pang bisikleta. O bisikleta na lang. Ay karwahe pala dyan. So, ang point po natin dyan ay, siya ay taong tatawag natin may takot sa Diyos. So, ako naniwala siya isang religyoso. So, ibig sabihin, may pagkilala sa Diyos. Kaya, pwede ko sabihin siya ay taong mabait. Ano? Dahil kung papasinin po natin, sabi po riyan sa 27, okay, Gawa chapter 8 verse 27, tumindig siya at tumalis upang okay, umalis at may isang lalaking Utopia, taga Utopia. Okay, siya ay namamahal ng buong kayamanan ng reyna ng tatawag natin reyna, nakadase sa Adrian, at siya ay yun ko ay nagpunta sa Jerusalem upang magsumamba. O pa siya parating napakainam. Siya po ay naglakbay. Wala, siya naglakbay ng malayo upang sumamba. Eh, parang mga Pilipino kumisan na yung iba ay tinatawag natin pag sila nakarating sa parte ng Jerusalem at pinupuntahan yung mga holy places na binabanggit, talagang pinapahalagahan. Kaya sabi nga, napakainam. Yung meron ako kakilala eh, na membro ng tinatawag natin na isang kilalang relihiyon sa ating lipunan, ay nung nakarating doon, nagpabautis mo pa eh. Sabi niya eh, bakit? Upang ma-experience daw niya yung tinatawag natin na yung tubig doon sa Ilog Jordan nung siya naroon at nagpabautismo nga. Siya po ay isang lingkod ng isang malaking relihiyon. Kaya sabi ko, bakit? Para ma-experience. Yeah, sabi niya. Kaya ito po ay point na parang isang napakalaking bagay. Pero dito si Yunoko ay iniwan niya ang kanyang trabaho, yung kanyang katungkulan. Pwede natin sabihin siya ay nag-leave sa kanyang trabaho at naglakbay upang makasamba lamang sa ating Panginoon Diyos. So, saya pumunta po rin sa Jerusalem sapagkat alam po natin ng idea na mayroon pa yung templo dyan. Kaya nakita po natin, dinadayo ng mga tao upang sumamba dahil sabi nga po doon sa dasal ni Haring Solomon, nawa Panginoon, sabi niya, ang mga tao na parito at magdasal, humingi ng tulong ay yung pakinggan. Kaya isang pribilehyo din na ikaw ay mapunta sa isang dakong banal, dakong napakatanyag, mainam. At ang yunokong ito ay, sabi natin sa katangian, ay siya, sabi ko kanina, isa-isa natin, sabi ko kanina, siya ay mapagkatiwalaan, siya ay tapat, siya ay isang kagalang-galang. Then dito ay sa spiritual aspect, siya po ay isang religyoso. Meron siyang pananampalataya. Meron siyang relihiyon na tatawag natin masasabi. Kaya sabi na iba, meron na akong relihiyon, brother. Member na ako dito sa ganitong grupo. Maganda pa. Yan. Pero dito si Yunoko ay ganun din kanyang meron siyang pananampalataya. So siya ay sumamba. Then hindi lang siya, tatawag natin, point natin, siya ay naglalakbay ng malayo upang sumamba sa Diyos. Sa atin nga, sabi ko kanina eh, sandali na paglalakbay, pagod dahil, hirap daw. Pag mainit, sabi, maraming alibay. Pero itong si mayaman itong si Yunoko. So siya ay naglakbay. Then hindi lang siya naglakbay, siya ay upang magpuri, then siya rin ay nagbabasa ng banal na kasulatan. Pansinin pa natin sa verse 28, siya ay pabalik na nakaupo sa kanyang karwahe, binabasa niya ang propeta Isaiah. So dito ay nakikita ko na galing na siya sa pananambahan. So isipin pa natin, naglakbay upang sumumba. At ngayon, possible na tiyatawag ko natin na nakabili siya ng CP na tiyatawag natin na kasulatan. Kaya sa panahon na yon ay binabasa niya. Kaya tiyatawag natin nagkaroon dahil alam po natin na sa mga panahon na yon bihira ang magkakaroon ng tiyatawag natin CP ng kasulatan. So dahil ito malalaki, bulky, sabi nga natin. Pero dito siya ay sabi natin nakabili dahil ako ay naniwala na pag ito ay meron sa kanya, iniwan niya sa kanilang bahay. Wala kang mababasa, pero dito ngayon ay meron siyang binabasa. So ibig sabihin ay tiyatawag natin na possible, pwede natin lagay na ito ay kabibili niya at nagkaroon siya ng CP at ito ay sa kanyang pag-uwi. Paglalakbay pa-uwi ay pagod na yan kung tutuusin eh. Pero siya pa rin ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Napakainam po, no? Na galing na sa pagsamba, sa kanyang pag-pauwi, nagbabasa pa rin. So talagang siya ay fully na tiyatawag po natin religyoso, makadiyos, malapit sa tiyatawag natin kabanalan ang lalaking itong si Eunoko. Kaya, so pwede natin sabihin siya ay ligtas na, no? Pwede natin sabihin siya ay ligtas na. Pero sa banal na kasulatan, ang binabanggit niya dyan ay hindi pa. Bakit? Tingnan po natin. Ito pong layunin o dahilan kung bakit pinapunta ng anghel na Panginoon si Pilipe upang ipahayag ang ebanghelyo ng ating Panginoon, Hesukristo. So dito ay makikita po natin na talagang sumunod naman si Pilipe, no? Kaya sa durian habang nagbabasa at dito, pansinin po natin, hindi lang siya, tatawag natin nagbabasa at verse 30, na siya lumapit doon, sabi niya kahit tumakbo si Pilipe doon at kanyang narinig na binabasa niya ang Isaiah propeta na sinasabi niya, ito talagang si Pilipe, ano? Sabi, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Ayan. Kung sa Pilipino po yan, sa amin dito po sa Northern Luzon, pag tinanong ka, ano akala mo, ikaw lang nakakaintindi. Iwan ko lang yan sa Southern, ha? Bisaya, sa mga andyan. Pag tinanong ba kayo ng ganito, naunawaan mo ba yung binabasa? Ano yung sagtingin? Naalala ko na ako'y nasa bahagi po ng Cavite. Nang nagsabi ko, mayroong basa dyan, chap-chap, ako'y galit na galit sa akin. Siya pala yung leader ng simbahan, Katoliko. Kaya, pag mayroon tayong tinatanong, galit tayo pag tayo tinatanong. Itong lalaking ito ay si Eunoko, nang tinanong ni Pilipe, siya ka walang sasakyan, nagtatanong pa ng ganon. Sabi niya, naunawaan mo ba ang binabasa mo? Pag sinabing ganon, anong paglalagay mo sa akin? Di marunong? Pero tignan po natin si Eunoko ito. Siya po'y taong mapagpakumbaba. Katangian po ni Eunoko, mapagpakumbaba. Hindi siya high blood tulad natin. Hindi pa siya mapagmataas tulad ng karamihan sa atin. Kundi sa halip, sabi niya, 31, sumagot naman ito, paano nga ba maliban may tumulong sa akin? Yan, makikita po natin. Siya ay naghahanap ng kasama. Siya ay naghahanap ng taong magpapaliwanag sa kanya. Napakainam mga kaibigan at kapatid. Na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ay kailangan natin ng bawat isa. Kailangan natin tulungan ng bawat isa. Baka mali yung aking nasabi, pwede niyo sabihin. Di ba? Upang lalo pa tayong mapatibay. Kanaalala ko kumisan, ay kahapon, ay tiyatawag natin, binisita ko yung aking isang kaibigan na mangaral, isang matanda, at mas matanda sa akin na malayo, pero kami nag-uusap, pinag-usapan namin ang mga kapitulo, versikulo, nagliliwanagan kami, na kung bisa mayroong mga bagay na hindi kami nagkakatagpo, pero okay lang. Patuloy kami nag-uusap patungkol sa salita ng Diyos, pinapaliwanag natin sa bawat isa. Kaya dito si Pilipe ay tinawag ng Panginoon, sabi niya, o pundan mo, tinanong. At ang lalaking, yun akong ito na nagbabasa paano ko mauna. Napakainam na makita, mga kaibigan, kapatid, sa kuwang po ng isang taong mananampalataya ay dapat hindi po mayabang, hindi po mapagmataas. Meron siya tiyatawag natin open-minded. Ibig sabihin, willing to listen and willing to learn. Eh tulad ng yunokong ito, siya'y nagpakababa. Paano ko maunawaan kung walang magpapaliwanag sa akin? So napakaganda po, no? Nasabi, paano? Paano ko maintindihan? Kaya sabi rito ay, dahil siya'y nagtatanong, si Felipe, mausisa suratong si Felipe, sabi niya, paano ba nga ba maliban may tumulong sa akin at kanyang inanyayahan si Felipe at tumakyat at naupong kasa. Wow! So dito nagkaroon, tiyatawag natin sharing time. Halika at pag-aralan natin. Possible na gano'n. Kanya, sige, paliwanag mo, halika. So, inopen niya yung kanyang sasakyan. So, hindi siya, isa pa pala dito. Hindi pala madamot si Yunoko. Siya'y taong tiyatawag natin na hospitable. Yan. Pwede kong ilagay na hospitable. Kasi marunong siya mag-share. Eh. Tinawag niya si Felipe na naglalakad. Kawawa naman. Pinasakay niya. Oo, siya po. Pero hindi siya na down. Hindi siya tiyatawag natin na question. Hindi, pinasakay pa. Halika. Kaya ibig sabihin, maging ganun din sana tayo. Ano po? Na we are always willing to learn. Willing to listen. Yan. Dapat po natin gawin. Para sa ganun ay willing to know the truth. Open mind. Kaya dito ay kanyang pinaakyat at pinaupo at sila nagkaroon ng time of sharing. Kaya sabi riyan, yung bahagi na kanya sinusulat, tinanong niya si Felipe. O ito yung aking binabasa, Felipe. O ano sa ipalagay? Ayan, nagtanong siya. So he's not afraid o tiyatawag na hindi siya nahiya to ask a question. So sa atin din as a Christian, dapat marunong din tayong magtanong ng katanungan sa ating kapwa. Huwag kayong mahiya. Kung hindi mo naintindihan, di sabihin mo, paki-explain. Diba? Para maulawa. Naalala ko yung aking pakikidiscuss sa isang magaling na nagtuturo. Pasensya ka na, kapatid. Sabi ko sa kanya, hindi ko paabot yung conclusion mo na yan. Kaya hayaan mo ako, dito muna ako sa basic. Ayan. Kaya ayaw sa akin. So ang point pa natin dito ay itong si Yunoko ay tiyatawag natin talagang very accommodating at nagsasaliksik siya sa salita ng Panginoon at gusto niyang malaman, maintindihan ang sinasabi ng kanyang binabasa. So hindi siya nagmarunong-marunungan. Dahil sa atin maraming ganunyang klaseng tao na nagmamarunong, na nakabasa lang konti, sila nang magaling. Di ba? Nakapag-train lang ng isang buwan, dalawang buwan, siya na magaling. Yan ang problema po natin. Sa bagay, lead daw sila ng banal na espiritu, di ko alam. So, ang point po natin ay dito ay maliwanag na kailangan talaga ng masusing pag-aaral. Kaya dito ay si Yunoko talaga nagtanong. Gusto niyang matiyak kung anong ibig sabihin na kanyang binabasa. Yan awa, ganun din tayo na po. Ito po ang halaga ng Ignite Radio na napakaraming mga nagsasalita sa atin, mga Pilipino, mga Indiano at iba pa. Kaya ako naman ay Ilocano, pero nagsisikap na mag-Tagalog. Yan. Kaya maliwanag po rito. Kasi, tuloy po natin. So yung pinag-aral po natin si Yunoko, baka makalimutan natin. So nang ito'y kanyang tinanong, ano bang kanya sinasabi, dito po ay sabi riyan sa verse 35, nagsimula magsalita si Felipe at simula sa kasulatan, ipinangaral niya sa kanya ang magandang balita ni Jesus. Wow! So dito ay mula sa lumang tipan. Sa Old Testament, sa aklat na sinulat ni Propeta Isaias, ay ipinangaral ni Felipe si Jesus. So ibig sabihin ay tama po, sabi doon sa binasa ko kaninang talata sa 2 Timothy chapter 3. Ano po? Basahin ko nga ulit. Para sabi rin sa English ulit, sa New King James Version, yung aking hawak kayo. Ito yung nadampot ko. Okay. Sabi rito sa verse 15, and that from childhood, You have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. O, maliwanag po yung sabi niya. Nasa pamagitan ng banal na kasulatan ay magkaroon tayo ng tiyatawag natin karunungan tungkol sa kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So binabanggit doon sa verse 15 ay patungkol sa lumang tipan yun eh. Wala pang bagong tipan noon na naisura, hindi pa na-compile. Kaya dito sa Gawa chapter 8 ay ito. Ang mayroong binabasa nila ay itong propeta Isaias, city ng propeta Isaias. Pero sabi po rin sa verse 15, nagsimulang mangaral si Philip sa kanya patungkol kay Jesus. So, ibig sabihin, maraming propesiya sa lumang tipan, maraming mga sinasabi si propeta Isaias patungkol kay Jesus. Kaya sabi natin, prophecy means mga pahayag sa mga bagay na darating. Meron din yung tatawag natin propesiya, ibig sabihin na mere thing na mangyayari sa nila. Pero dito, yung kay propeta Isaias, ay matagal niyang, yung sinabi niya na mga higit na 700, ay bago ito natupad. Ito, itatawag natin propesiya, binanggit na diyan, ang mangyayari sa isang Messiah na kanilang hinihintay. Kaya dito, yung kanyang pinangaral na si Jesus nga, itatawag natin na, kung babasahin po natin diyan, siya ang kordero ng Diyos, sabi po ni Juan. Maalala po natin, Juan chapter 1 verse 29. Ano po? Kaya basahin nga natin sandali. John chapter 1 verse 29. Sabi sa ulit sa English, the next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So dito ay binanggit ni John, si Juan Bautista. Sabi po riyan. Dahil pinag-usapan natin dito sa Gawa chapter 8, yung binabanggit niya ng isang kordero. At ngayon sinabi ni John the Baptist, binanggit niya si Jesus ay siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan sa sanlibutan. At nang binabasa yan, ay kagad-agad naman ay dinerecho ni Philip ang pagpapaliwanag na yung kordero ito ay walang iba kundi si Jesus. Natatawag po natin siya ang namatay alang-alang sa ating mga kasalanan. Okay, so ituloy po natin. So pinangaral niya si Jesus. Ano ba kayo pinangaral? Hindi lahat nabanggit niyan. Ano? So ako'y naniniwala na sa pagpapangaral diyan ay walang iba kundi kung sino si Jesus sa kanyang buhay, na si Jesus ay tunay na Diyos. Kaya kung papasinin po natin diyan, basahin po natin ulit. Nung pinangaral niya, sa kanilang pagpapatuloy sa akin, mayroon na siya nabasa. So ano ba kanya pinangaral? Mamaya yun sa, nakita po natin sa verse 37, at sinabi ni Philip, kung sumasampalataya ka ng buong puso, ay mangyari, sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. So papasin natin the word na si Jesus ang pinag-usapan, sabi ko riyan sa verse 35, then sa verse 37, binanggit na yung word Jesus Christ. So ibig sabihin, si Jesus ang Messias. The word Messias means Savior or King or Redeemer. Kaya kung papasinin po natin, yung salitang binanggit niya sa point ko rito sa kanila paglalakbay ay marami ang natalakay ni Philippe na hindi na nai-record dyan sa tiyatawag natin na Gawa chapter 8. Pero bakit ko sinasabing marami? Sapagkat paano niya nasabing si Jesus ay si Kristo kung hindi na ihayag ni Philippe sa kanya? O ano pa? At sabi niya, siya daw naniniwala na si Jesus ay Kristo, o ibig sabihin, si Jesus ang Messias. Kasi sa ating panahon ay sa aking pagsasaliksik sa tiyatawag natin na mga nangaral ay mayroong mga grupo dyan sa Amerika, tatawag nila mga Jewish daw na tatawag natin, they believe about Jesus as the Messiah. Mga, they claim that they are Jews at na sila'y naniniwalang Jesus is the Messiah. Kaya mayroong grupo dyan sa mga Amerika talaga, ang kanilang pinapalindigan na si Jesus nga ang Messias. Ayan, kailang sila'y sumasamba sa araw ng Sabado. Okay. Pero point ko rito ay some Jewish people believe or accept that Jesus is the Messiah. Okay. marami naman maging si Pablo, siya Hudyo dati. Hudyo na natiyatawag natin sumumpalataya kay Jesus, okay? So dito ay si Jesus ay siyang Kristo. Ibig sabihin, siya ang Mesiyas. Okay? Pangalawa, at sabi riyan ay si Jesus Kristo ay anak ng Diyos. So dito maliwanag na naipahayag ni Pilipe sa Yunoko ang patungkol sa tiyatawag natin na kung sino si Jesus. Kaya napahalaga na kahit ikaw relihiyon, dapat kilala mo si Jesus. Sino ba si Jesus? Sabi riyan, siyang Mesiyas. Then second, sabi po riyan sa verse, anak ng Diyos. So sa madaling sabi ay naniniwala na si Jesus ay hindi basta tao tulad ng paniniwala ng iba na si Jesus ay tao lamang. At siya ay sugo ng Diyos. No, sabi rito siya ay anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, ibig sabihin siya ay tunay na Diyos. Patunayan po natin. Sabi nga dito sa John, John ngayon binabasa natin, ano? Sabi po rito sa verse ay, okay, John 3:16 muna. Okay, sabi po doon sa John chapter 3 verse 16, English ulit, sabi riyan ay, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal, everlasting life. So verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but the world too might be saved. So ang point natin dito siya ay binabanggit sa John 3:16, 17, si Jesus ay anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, ibig sabihin ay tiyatawag natin ang kanyang ama ay Diyos. Ibig sabihin kanyang anak ay Diyos, di ba? Yan ang logic lang, simple logic. Then, para maging malinaw sa atin, sabi lang yan, assumption niyo, sabi rin ba? Pero dito po sa aklat ng John chapter 1, sabi po rin sa verse 1 and 2, in the beginning, the Word was the Word, and the Word was with God, and He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Okay. In Him was life. Okay. So, maliwanag na siya ay pinanggalingan na buhay siya, tunay na Diyos. Then verse 14, sabi ron, and the Word become flesh. So, dito yung maliwanag ng the Word ay tatawag natin siya ay God. Then nagkatawang tao. Sino yung nagkatawang tao? Si Jesus. So, Jesus is truly man and truly God. Bakit siya naging tao? Eh, siyempre, naisinilang, pinanganak sa kanyang ina na si Maria. So, siya tao. Pero, saan siya galing? Sa Diyos. Sapagkat siya ay, sabi nga, ay tatawag natin, naibuti siya sa pamagitan ng Espiritu o kapangyarihan ng Diyos. So, maliwanag na dito si Yunoko ay napahayagan ni Pilipe na kung sino si Jesus. Kaysa ganun din sa atin, as a Christian, we claim that Jesus is the Messiah or Kristo at siya rin ay anak ng Diyos. So, therefore, Jesus is truly man, nagkatawa daw at truly God at siyang ating Mesiyas o siyang ating tagapag. Ligtas. Kaya ganyan din nangyari kay Yunoko nang narinig niya ang katuruan niya. Ipinahayag niya. Eh sabi niya, ano pa dahilan? Naunawaan niyang Jesus is the only Savior. Siyang makapagligtas. Kaya sabi doon, nagtubig. Ay pinahayag din pala ni Pilipe ang patungkol sa kahalagan ng Ebanghelyo na sino man sumampalataya ay dapat mabautismuhan. Kaya nung siya ay kanyang tinuruan at sabi, andun ang tubig. Sa verse 36, tingnan mo, narito ang tubig, anong makadlang upang ako ay mabautismuhan. So, tinuro din. Kaya wala ka nakitang lesson 1, lesson 2, lesson 3, pero maliwanag na ipinahayag. So, alam natin na intindihan ng yunukong ito, yung tatawag natin kahalagahan ng turo ni Pilipe sa kanila. Kaya nung naintindihan, kaya sabi niya nakakita siya ng tubig, hindi siya itinulak na. Hindi siya inoferan yung iba kasi ay tatawag natin na mayroong mga iba na tatawag natin na upang magpabautismo daw na nakakaya ang sabihin. Pero kung gusto mo magkaroon nito, sige, sumunod ka. Magpabautismo ka. Mayroong presyo. Pero dito ang yunokong ito na totoong sumampalataya. Totoong nakarinig ng mabuting balita patungkol kay Jesus na si Jesus ang siyang Mesiyas natin, tagapagligtas, siya ay tunay na anak ng Diyos. Siyang ating Panginoon ay taos puso. na siya'y sumunod sa kautusan ng Panginoong Yesus at sila ngay nagpabautismo. E sabi sa verse 38, inutos niyang itigil ang karuahe at lumusong si Pilipe. At ang iyo. Pansin po natin. Isa pa katuruan dito yung iba. Next time na lang, brother or sister, ako ay busy pa sa kanya. So, iset natin yung bautismo. Mainom sa ganitong araw para mas prepared ako. Dito, yung eunuko ay naglalakbay galing sa pananambahan nung kanyang naintindihan ng katotohanan. Hindi niya sinabi bukas kumakalawa. Walang schedule ng baptism. Yung iba'y kanilang ini-schedule. Kaya meron ako naalala na isang mangaral. Nasabi niya, tayo nagkakatipon, tinawag kasi ako. Pasensya. Tinawag niya ako na inimbita rin ako na makijoy. Sabi niya, dito tayo upang mapangaral itong mga magbabautismo. Kagad, bautismo. Hindi pa nahihiyag mabuting balita. Kagad sinasabi ng host ay itong mga magbabautismo. Kaya ako naman, automatic. So, ibig sabihin, pinagtitipon lang kami upang sa ganun ay may schedule palang baptism. So, si Yunoko ay hindi po naka-schedule. Ano po? Nang siya pagkarinig niya, mabuting balita at naunawa niya, then on that time or on that moment, nang kanyang na-realize ang katotohanan, is willing to obey immediately, instantly on that time. So, maliwanag siya, pinahinto niya, stop! Preno! Pagkatigil niya, nakita niya, itatawag natin siya ay nabautismuhan. O sila po, siya ay nagpabautis. Kaya sabi po rin sa verse, ay, basahin ang verse na yun. Basahin po natin, ano. Verse 38, ito sabi niya, sila ay lumusong. Ayan. So, ibig sabihin, ang bautismo ay kailangan po na natin maraming tubig sapagkat ang bautismo, sabi nga po natin, ay paglilibing ay po sa aklat ng Roma. So, hindi po pwedeng wisik-wisik, hindi po pwedeng patak-patak. Ano po? Sabi ng iba, hindi na kailangan. Kailangan mo lang itatawag natin na baptism of the Spirit. Oh, ano ba mga pinagsasabi ng mga kaibigan natin, kakilala? Sabi dito sa talata, lumusong sila sa tubig sapagkat maraming tubig. So, ibig sabihin sa bautismo ay kailangan natin ng marami. Kaya yung iba ay... hindi natin pinaktis yung wisik, sprinkling, o yung tatawag natin pouring. Dahil ang ating practice ay tatawag natin yung punta ka sa tubig na marami upang paglilibing kayo yung iba at maging yung maliit na baptistry kanila at kronikasyon. Bahala kayo. Basta ang point ko rito ay sila'y lumusong. Dahil silang dalawa. Kung ako'y panatiko o tatawag natin dogmatiko sa pag-aaral, ibig sabihin, pag mayroong bautismo, dapat dalawa kayo. Ay yung iba ngayon, dahil meron tayong baptistry, yung ang nilulusong lang ay yung tiyatawag natin babautismo. Kaya ang logic naman ng iba, di ba yung ililibing na kailangan lulusong? Ba't kailangan ko lulusong? So, ibig sabihin, ayun, usapin lang. Basta, point ko rito ay anuman ang iyong pananaw. Ang bautismo ay paglubog. So, ibig sabihin, mahalaga doon na ilulubog ay yung nagpapabautismo, hindi yung tao. Ano po? Kaya dito ay tiyatawag ko natin siya na bautismuhan. Sumunod siya mga kaibigan at kapatid, kaya hamon ko ulit sa mga nakikinig, baka mayroon pang hindi nagpabautismo sa inyo. Isipin natin, hindi pa huling panahon. Kaya kung kayo malapit sa diyan sa area ng Cebu, o dito naman kayo sa Luzon, o darte dito ng Northern Luzon, marami kami rito sa Luzon, meron taga Santiago City diyan na nangaral, pwede, dito sa parte ng Ilagan, Isabela, mayroon sa patungo naman diyan sa Cagayan, marami tayo. So, ang point po natin ay mga tao hindi pa nakakarinig o na hindi pa sumunod sa Ebanghelyo, sabihin ninyo kay aming tutulungan upang kayo mabautismuhan. Pwede namin kayo puntahan. Ano po, libre naman eh. Walang bayad. Kahit kami magagamit na sasakyan, libre. Okay. So, ang point po natin dito ay maliwanag na siya po ay sumunod. Ano? Siya na bautismuhan yung eunuko ito. After the baptism, pansinin po natin, hindi po tumigil ang kanyang pananampalataya. Sabi po riyan sa verse 39, nang umahon sila sa tubig, inagaw ng Espiritu ng Panginoon si Pilipe. Hindi na niya nakita. Ang eunuko ay nagagalak at nagpatuloy sa kanyang lakad. Wow! So, paano na yan? Hindi. Siya'y masayang masaya after his baptism. Siya po daw ay with joy, nagpatuloy sa kanyang lakad, so hindi siya nalumo. So ibig sabihin, dahil nalaman niya katotohanan, siya galak na galak at kanyang sinabuhay. At meron ng survey, sabi doon, siya daw ang tinatawag natin nagpalaganap ng Kristyanismo sa bahagi ng African area. Oh, dahil yung eunuch po ay tinatawag natin Utopia ay bahagi po ng African area. So yun po ang isang haka-haka ng mga church leaders o tinatawag natin historian. Kaya ang point po natin sa mga taong sumampalatay ay hindi tumigil doon sa pagbabautismo, kundi sila nagpatuloy na maglingkod sa ating Panginoon at pinalaganap niya ang salita ng Panginoon sa dahong yon. So napakain na mga kaibigan at kapatid na makita po natin ang buhay ng eunuchong ito. Hindi po siya tumigil hanggat hindi niya natamo ang tinatawag nating katotohanan. Kaya siya po ay tinatawag natin nagpatuloy at sabi ko kanina na siya ang naghayag. Wala po tayong mabawa sa first church history. Yun po ay isa sa mga batayan na lumaganap ang Christianity sa bahagi po ng African nation. Kaya possible na siya po nagsimula dahil siya po ay may impluensya. Ibinahagi niya kanyang pananampalataya at maraming sumampalataya mga taga roon. So ano pong point natin? So sa madaling sabi, ulitin ko, ang pagiging relihiyoso ay hindi makapagliligtas, mga kaibigan at kapatid. Napatunayan natin sa buhay ng eunuch, relihiyoso siya. Yung pagiging palasamba ay hindi pa rin ito sapat upang ikaw maligtas. Yung pagiging tapat, pagiging makatotohanan sa iyong buhay, hindi pa rin makapagliligtas. Kundi nakikita po natin ang tanging paraan upang maligtas ay walang iba. Ang tanging daan upang makarating tayo sa kalangitan ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus Kristo. Nakilalanin natin siya na siyang tanging tagapagligtas lamang. Only Jesus can save us. Gagamitin ko yung word only. Only Jesus can save us. How? Siyempre sa pagsunod sa kanyang katuruan. Dahil ang utos ng tatawag natin tagapagligtas ay ihayag ang mabuting balita at magpabautismo kayo. So ibig sabihin, sundin po natin kanyang sinasabi. Mahalaga sa atin. Kaya hindi lang after pagkatapos ng baptismo, tumigil na. Hindi, dapat nagpapatuloy, mga kaibigan at kapatid. Kaya nawa sa atin ay tularan po natin yung eunuchong ito, isinabuhay niya ang kanyang pananampalataya. Hindi niya ito tiyatawag natin na pinakaila. Kaya sumunod siya, kaya nawa, ganun din sa atin, sa ating panahon. Huwag natin sayangin panahon, huwag tayo sumunod sa alitin. Sumunod tayo ngayon habang mayroon pang panahon. Kaya sabi nga, today is the day of salvation. Yan dapat gawin po natin. Kahit ikaw may relihiyon, umalis ka, sumunod ka. Yung iba kasi, dito na ako lumaki, dito ako'y handog. Sa grupo namin, ako ilumaki, ang mga kaibigan ko, kamag-anak ay mga member sila yung matatas. No! Alibang mas matahalaga? Kaligtasan mo, yung pakikisama mo sa ikapwa. Ang mahalaga ay yung ating ugnayan sa Diyos na yung ating kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya mga kaibigan at kapatid, inuulit ko, hindi sapat, hindi makapagliligtas ang pagiging relihiyoso, palasamba, kabaitan. Ang kailangan natin ay sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabi nga po ng ating Panginoon Jesus sa Mark, gusto ko labasahin sa Marcos naman, ano? Kasi malimit natin binabasa yung Mateo, Marcos chapter 16. Ano po? Sabi rin sa Marcos chapter 16 sa Tagalog naman. Sabi rito sa verse, verse 15, Marcos 16:16, at ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. So maliwanag na naintindihan ng eunuch ang mabuting balita, ang Biblia, siya po'y sumunod, mga kaibigan at kapatid. At hindi lang sumunod, kundi isinabuhay niya, pinangaral niya ang kanyang pananampalataya. Ganon din si Felipe, after ng kanyang mission, ay siya'y umalis, kaya sabi doon, inalis siya ang Panginoon eh. Inilipat siya. So, ang trabaho na po natin ay maghayag. Kaya sabi nga natin kumisan, may tayong tiyatawag natin kasabihan, We are called to sow the seed, tayo tinawag ng Panginoon upang ihasik ang mga buto ng salita ng Panginoon. At pagtutubuan, hindi, bahal ang Panginoon, ang Diyos ang siyang gumagawa ng paraan upang tutubo mga salitang ito sa buhay ng bawat isa. Ang nagpapatubo ay ang Diyos, ang nangalagay ang Diyos. Ang trabaho po natin ay ihayag ang mabuting balita, ihayag ang salita ng Diyos. Kaya nawa mga kaibigan, kapatid, sa gabing ito ay meron po tayong natutunan sa buhay po ni Yunoko na siya po ay tiyatawag po natin naligtas sa pagsunod sa katotohanan. Kaya bilang Kristiyano rin, tulad ni Felipe, sumunod siya, lumabas siya. Lumabas kahit tinuntan niya yung taon na nangailangan ng kaligtasan. Kaya nawagan din tayo, huwag tayong parelax-relax. Yan, lumabas tayo. Napakarami mga taon na nangailangan ng kaligtasan. Kaya i-share po natin. Eh sabi nga, walang, sabi niya ang iba, wala daw tamad makarating sa langit dahil ang tamad ay alaga ni Satanas, ano? Yan dapat tayo nagbabahagi, okay? So, maiksi lang po ating lesson ngayong gabing ito, pero hopefully kayo ay mayroon na unawaan o naintindihan. At kung mayroon kayong tanong sa aking presentation ngayong gabi, ay pwede kayong mag-question sa aking number ko sa cellphone, ano? Palagi ko sinasabi, 0917-587-0078. Pwede niyo akong tawagan yan. Kung gusto niyo, kahit na kayo nasa abroad, pwede niyo kayo gumamit ng WhatsApp, ano? Or either sa Messenger, pwede niyo akong kontakin. Yung aking pangalan sa Messenger ay Edgar Verlan Licudini. Yan kaya ako, I'm very much willing to listen to your questions or your inquiry ninyo and we can study together. Para sa ganun ay meron akong matutunan sa inyo at baka meron akong may share din sa inyo. So we need to study together tulad po ng ni Felipe at yung Yunoko, they can study together. Isang pagpalagay po natin, mahirap si Felipe, walang karwahe. Pero yung Yunoko ay mayaman, so they can meet together because of the Lord. So yan po dapat natin isipin. We are all equal in the presence of God. Okay? So dahil wala na po yung tiyatawag natin na tama na yung akin i-share at marami pa panahon para makarinig tayo ng mga musika na isi-share sa atin ng kapatid na Ilesar. Ano po? Mayroon pa tayong 10 minutes kaya pwede siya magpatugtog. Okay? So muli ito yung kaibigan at kapatid from Bliss Village, City of Ilagan, Isabela, Philippines. Brother Edgar Licudini, God bless us all.
1: Alright, Igniters, that's our good friend, Brother Edgar Igniters, in his program, The Bread of Life, Igniters. And amen. So, that's wonderful, wonderful study, Igniters, that given us to know, no? The story of Philip and Utopian Eunuch, Igniters, no? As recorded in Acts chapter 8, verse 25 to verse 26. No? It is a more than historical account, Igniters, and it is a profound lesson in divine guidance, no? That given us the importance of understanding Scripture, no? And the centrality of Jesus in salvation, Igniters. No? So as we reflect on this, on that passage, on that lesson shared by our good friend, Brother Edgar, let us be inspired to follow just like Philip's example of obedience, no? With seeking out an open hearts and faithfully proclaim the gospel of Christ in every opportunity God provides. So, amen. That's a wonderful, wonderful study, Igniters. Ano? So, what are you waiting for, Igniters? What is your response for that, Igniters? Even the eunuch, Igniters, he said, there is a water. Who can prevent me to be baptized? Oh, the same to us, Igniters. What is the hindrance that we cannot do? Oh? Arise. Oh, wake up. And be baptized, Igniters. Oh? What is the hindrance that you cannot accept the coal igniters? So there is something for you, igniters. God has something for you. Oh, remember, God's part is already done, igniters. No, He sent His Son. No, for us. But how about our part, igniters? No. So, amen. Thank you, Brother Edgar, for that, wonderful lesson. And Sister Amelia Sok for that lesson, as she sent hearts for that. And she sent, magandang gabi, Brother Edgar. And she sent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 hearts. Thank you, Sister Amelia, for that love. It meant that Sister Amelia enjoyed that lesson. So I know that Brother Edgar is happy to say for your love with a great comment. No? So Sister Amelia wrote here again, may mga nagsasabi ng I love Jesus pero hindi naman nila alam ang buong pagkatao niya. Ang dahilan kung bakit siya naging tao. No, may nagsasabi naman na hindi Diyos si Jesus dahil isa lang siyang tao. No? 'Yon ang mga tao na hindi nagbabasa, no, ng Biblia. No, yung makikinig lamang na sa yung makikinig lamang sa mga sinasabi, no, ng mga tao. Kung ating basahin ang ating Biblia, mga kaibigan, yan natin malalaban na ang ating Panginoon ay siyang Diyos rin. No? So, salamat din na Sister Amelia sa pag-share na sa kanyang argumento. No? She put a thumbs up for that. And Sister Amelia wrote here again, maraming salamat Brother Edgar, napakagandang pagpapaliwanag at malinaw na pag-aral. Yan, amen. So, salamat Brother Edgar. No? That's lesson we needed today. No? Especially for the lost ones. Especially for the lost, no, who are listening right now. So, Sister Mila again delivered here hearts, no? So 21 hearts for that to secured for Sister Amelia's enjoyed that lesson. So, amen. So you can catch Brother Edgar Igniters here on Ignite Radio as part of Ignite Philippine programming every Tuesday at 6 p.m. Yes, it's 6 p.m. Philippine time. So don't mess with Brother Edgar Igniters in his program, The Bread of Life. So don't forget, Igniters, we have coming up our good friend Brother Ricky Igniters from Dagupan, Pangasinan. So from Brother Edgar in Isabela. So we go ahead to Pangasinan where our good friend Brother Ricky is there. And okay. So let's quick one commercial here from our good friend, Brother Kirk. So thank you so much, Brother Edgar.
2: Hi, my name is Angel Thunder, the host of The Final Take, wanting to invite you to come to the Surrey Church of Christ, located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
3: From the more than 7,000 beautiful islands, you're listening to Sound Gospel Programming from Ignite Philippines right here on Ignite Radio.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters. So welcome to the 11th hour with Brother Ricky Igniters. And a big shout out pa rin sa ating mga suking tagapakinig nitong oras. No, gagalak po namin ang iyong patuloy na pakikinig sa kaniyang salita. So dalangin po namin na hindi lamang sa pakikinig ang ating ginagawa dito, mga kaibigan, no? Dapat din may reflection ang bawat message na ating napakinggan. So shout din pa rin sa ating kapatid Sister Melia na naka-tune in pa rin sa ating programa. So magandang gabi po, Sister Melia, no? So okay. So Sister Melia is set here. Okay, as Brother Edgar said here, let's go ahead, Igniters. Now, on here, our good friend, Brother Edgar. Brother Edgar, good evening.
2: Magandang gabi sa atin lahat, mga kaibigan.
1: Oh, sorry. Brother Ricky. Yeah. Brother Ricky, good evening.
3: Isang mapagpalang gabi,
1: right,
3: sa inyong
1: so
3: lahat, mga kapatid.
1: Brother Ricky now.
3: Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang na 11th Hour. At ako po ay nagagalak muli na makapaghatid ng aral mula sa ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas ay nagpagaling ng maraming sakit ng kanyang kapanahunan po, mga kapatid. Nung bago siya pinako sa krus at muling nabuhay. Minsan, ang ating Panginoon ay nagpalayas ng demonyo mula sa isang pipi at marami pong humanga. Tulad ng ating mababasa doon sa Lucas chapter 11 verse 14. Minsan pinalayas ni Jesus ang isang demonyo mula sa isang lalaking pipi. Nang nakapagsalita ito, ang mga tao ay humanga kay Jesus. May isang babaeng namangha sa karunungan at kapangyarihan ni Jesus. Kaya pinuri niya ang kanyang ina. Ngunit itinuro ni Jesus na pinakadakilang pagpapala ay hindi ang pagiging kamag-anak niya sa laman, kundi ang pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. Ito ang mensaheng mahalaga ngayon. Marami ang nakikinig ng sermon, nagbabasa ng Biblia, at dumadalo sa pagsamba. Ngunit ang tanong ay, tinutupad ba natin ang ating naririnig? Ang paksa po sa ating pag-aaral ngayon, mas mapalad ang nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Ang ating main text ay dito sa Lucas chapter 11

verses 27 to 28. Ito po yung ating mababasa. Habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Pinagpala ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang tunay na pagpapala ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi tinagi ni Jesus na pinagpala si Maria dahil ang kanyang ina si Maria ay siya po ay pinagpala, mga kapatid. Dahil siya po ay pinili ng Diyos na ipanganak ang ating Panginoong Jesucristo at magkatawang tao. At sabi dito sa Lucas chapter 1 verse 48, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin, mula ngayon ang lahat ng tao ay tatawagin akong pinagpala. Dahil siya po ay sumunod sa ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Tulad po ni Noe, tulad po ni Abraham, na sila po ay sumunod sa ating Panginoong Diyos Ama na nasa langit. Si Noe ay inutusan ng ating Panginoong Diyos na gumawa ng isang malaking barko upang iligtas ang mga tao, upang sila ay pangaralan. Subalit, hindi lahat ay sumunod, mga kapatid. Ang naligtas lamang ang pamilya po ni Noe. Lahat na po ng mga tao sa panahon na yon ay naparusahan dahil hindi sila sumunod sa ating Panginoon Diyos. Ayon sa Hebrews chapter 11 verse 7, dahil sa pananampalataya sumunod si Noe sa babala ng Diyos. Kaya marami pong mga nakikinig, subalit hindi lahat ay sumunod, mga kapatid. Kaya ano po yung pagpapala? Yung pong nakikinig at sinusunod. Yun po ay isang napakagandang i-apply ng isang mananampalataya na hindi lamang siya nakikinig, kundi kanyang tinupad ang kalooban ng Diyos. Tulad ni Abraham, tulad ni Noe, na sila po ay sumunod sa ating Panginoon Diyos Ama na nasa langit. At tulad din po ni Maria, na siya po ay pinili ng ating Diyos Ama na nasa langit, na siya ay magsisilang ng tagapagligtas. Ano po ang ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo? Ang mga makasalanan. Ano po sumunod ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Ama? Nang ipanganak po ang ating Panginoon ni Maria, ay sumunod lagi ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil ano po ang plano nila ng Ama at ng Anak? Kundi iligtas ang sanlibang sanlibang.

nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nito malagay sa kahiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pagkasalan si Maria sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Yan po ang plano ng Diyos. Dito naging masunurin si Jose. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Emmanuel, kasama natin ang Diyos, Panginoong Hesukristo. Nang magising si Jose, sinunod niyang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang lalaki na at Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa sanggol. Dito sa ating binasa mga kapatid, ay makikita natin ang pagsunod ni Jose. Balak niyang takasan si Maria dahil inaakala niyang siya ay napindiho o naluko. Subalit, nakapakita sa kanyang panaginip ang isang anghel. Ano po ang naging tugon ni Jose? Pinakasalan niya si Maria. At kung ano instruction sa kanya ng anghel na isinugo ng Diyos, kanya pong sinunod. Ipinangalan niya ang inutos ng anghel sa kanya. Jesus ang kanyang ipinangalan. At hindi niya sinipingan si Maria. Nagbuntis si Maria sa pamagitan ng Espiritu Santo. Yan ay kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, na ang plano nila ay iligtas sa kasalanan, sa sanlibutan, ang mga tao. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya hindi sapat ang makinig, dapat tumupad. Ito ay ating napakinggan, nababasa, dapat wag ho natin itong ipawalang saysay, mga kapatid. Ano po yung ipawalang saysay? Kumbaga, walang kabuluhan, walang pagsunod. Tulad ng ating nabasa na sabi sa Lucas chapter 11, ang bawat nakikinig ay dapat tumutupad. Hindi lamang ikaw ay nakikinig lamang. Dapat mayroong pagsunod. Dahil ano po ang plano ng Diyos sa atin? Tayo ay iligtas. Saan? Sa impyerno. Dahil ang impyerno po ay hindi biro at hindi nagbibiro ang Diyos sa mga ayaw sumunod at tumupad sa kalooban ng Diyos. Tiyak, yan po ang magiging kapahamakan. Kaya nga po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin na kanyang ibinigay ang kanyang kaisa-isang anak na Jesucristo.
upang ang bawat sumampalataya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang ating mababasa sa John chapter 3 verse 16? Buklatin po natin ang Biblia po, mga kapatid. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil lahat po tayo ay nagkasala. Walang sino man na hindi po nagkasala. Kaya nga po ibinigay ng Ama ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus, pagkamatay, at muling pagkabuhay, yan po ay ang ating pag-asa na tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang bawat sumasampalatay na kikinig sa aral. Dahil ang kasalanan, mga kapatid, ay mayroong parusa. Tubalit, ang ating Panginoong Jesucristo na tutubo sa ating kasalanan, yan po ang dahilan kung kaya siya ay nagkatawang tao, mga kapatid. Dahil ang kasalanan ay kamatayan po, mga kapatid. Ayon sa Roma chapter 6 verse 23, sa pagkamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Bilang taong makasalanan na ayaw nating maparusahan. Talikuran ang kasalanan po. Tanggapin ang ating Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo at magpabautismo. Sapagkat ang ating Panginoon, nung siya ay napako sa krus at namatay at muling nabuhay, ito po ang kanyang hinabilin sa kanyang mga alagad. Ito po ay ating mababasa doon sa Mateo chapter 28 verses 18 hanggang 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao, lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at sa Anak ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Bautismuhan. Bawat sumasampalataya. At ayon doon sa Mark chapter 16 verse 15 to 16. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ang sino mang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Kaya pinagpala po, mga kapatid, yung mga nakikinig at tumutupad sa salita ng Diyos. Dahil hindi lamang po sumasampalataya ka lang ay ligtas ka na. Kundi, ano ang sabi ng banal na kasulatan? Mabautismuhan ay maliligtas. Ano po ang tugon natin? Dahil sabi dito, mga kapatid, sa Gawa chapter 2 verse 38, ito po ang ating mababasa upang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Sumagot si Pedro,
pagsisihin ninyong talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang kayo patawarin at tatagapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapapatawad ang ating kasalanan sa pamagitan ng sumampalataya tayo at magpabautismo tayo sa pangalan ni Hesus Kristo upang tayo pagkalooban ng banal na Espiritu Santo. Ito po yung ebanghelyo, mga kapatid. Ito yung good news. Ito yung magandang balita. Ito yung ipinapangaral po ng mga apostol at binabasa ng mga mangangaral. Welcome po kayong lahat sa Church of Christ, mga kapatid. Upang matupad natin ang kalooban ng Diyos. Hindi lamang po tayo nakikinig. Pagkatapos, ay kinakalimutan po natin. Dapat tuparin po natin ang aral natin pong naririnig. Tulad po na isang nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ito po ay isang matalinong tao, mga kapatid, no? Na pinaghandaan niya. At yan po ay ating mababasa doon sa Matthew chapter 7 kung saan ito ay ebanghelyo ni Mateo na pagpapakita na isang mananampalataya. Sabi sa aklat ito, mga kapatid, sa Mateo chapter 7 verses 24 hanggang 27. Kahit ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay may titulad sa isang taong matalino na nagtayo sa kanyang bahay ng pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa bato. Ang bawat nakikinig sa aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ay may tutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, binayo ng malakas ng hangin ang bahay nito'y bumagsak, lubusang nawasak. Ito po yung pananampalataya na aral na tinatanggap po natin. Napapakinggan po natin na hindi po naging matatag ang inyong pananampalataya. Balik kung matatag, kahit ano pong dumating na pagsubok sa iyong buhay na natiling matatag ang inyong pananampalataya. Hindi isang tulad na mababaw ang kanyang pananampalataya. Dumating ang problema, dumating ang pagsubok, agad pong tumalikod sa ating Panginoon Diyos. Kaya tinuturing siyang hangal. Bakit? Kasi alam po natin na ang bawat tumatalikod sa ating Panginoon Diyos ay mayroong kaparusahan. Ang isang taong nakapakinig ng aral, alam ng katotohanan, subalit, ayaw tanggapin ang aral, mga kapatid. Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Doon sa ikalawang Tesalonika chapter 1 verse 8 to 9. Na may naglalagablab na apoy, parurusahan ang lahat hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa silang walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Parusa po, mga kapatid, yung ayaw tanggapin ang aral mula sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya, ano ang sabi sa Juan chapter 13 verse 17? Samahan ninyo ako, mga kapatid, buklatin po natin ang ating Biblia. Ito po ang ating mababasa doon sa Juan chapter 13 verse 17. Ngayon, alam na ninyo ito. Pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Yung mga nakarinig ng aral, yung mga susunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kapag kayo sumunod sa kalooban ng Diyos, ano ang sabi
sa banal na kasulatan. Dito sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Kaya't kung nakipag-isa na kayo kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip, ito ay napalitan na ng bago. Ibig sabihin, malinis ka na. Wala ka ng bahid na kasalanan. Kapag sinunod mo ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos, ang pamantayan ng buhay, mga kapatid. Ang Diyos ay tinutuwid po tayo. Tinuturuan tayo dahil ayaw niya po tayong mapahamak. Ayaw niyang ating kaluluwa ay mapunta sa dagat-dagatang apoy. Kaya nga po, ang sabi ni Apostol Pablo kay Young Timothy, doon sa ikalawang Timoteo chapter 3 verse 16 to 17, ito po yung ating mababasa, ang lahat ng kasulatan ay kinasiya ng Diyos at kapakipakinabag sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Si tinutuwid po tayo mga kapatid dahil ayaw niya tayong mapahamak. Itong aral na ito, itong binabasa natin, ito ay kinasiyahan ng Diyos at ito ay pakikinabangan natin. Sa pagtuturo, sa pagsasaway. Ano ang ating sasawayin mga kapatid? Yung mga makasalimutan na gawain. Dahil kapahamakan yung makasalimutan na gawain. Dahil wala po tayong bahagi sa kariyang langit. Sabi sa Galatia chapter 5. Basahin ko po maulit mga kapatid dito sa sulat ni Apostol Pablo dito sa Galatia chapter 5 verse 21 hanggang dito po sa 19 ng Galatia chapter 5 verses na 19 to 21. Hindi makakaila ang mga gawa ng laban. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabahagi-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang haba sa pagsasaya at iba pang katulad dito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan. So dito mababasa po natin na walang bahagi sa kaharian ng langit, mga kapatid. Yung mga gumagawa nito. Kaya nga po, ang Biblia, ang salita ng Diyos, ito ay pagtuturo, pagsaway upang tayo ituwid sa ating mga maling gawain. At ano ang response po natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? At ayon dito sa sulat ni Apostol Juan, sabi dito mga kapatid, dito sa Unang Juan chapter 2 verses 23 hanggang 24. Ang hindi kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Ang kumikilala sa anak ay kumikilala rin sa ama. Verse 24. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gagawin ninyo ito, manatili kayo sa anak at sa ama. Sa verse 25,
At ito naman ang pinangako sa atin ni Kristo, ang buhay na walang hanggan. So pag ikaw ay nagkaroon ng pagpapala mula sa Diyos, yung pangako na buhay na walang hanggan, ano ang ating mababasa po, mga kapatid? Kapag tayo ay napunta sa kaligtasan. Dito sa Revelation o Pahayag, chapter 21, verse 3 hanggang 4. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan ang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Sa verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Napakasaya po mga kapatid. Yung lugar kung saan ligtas dahil mismong Diyos ang makakasama natin. At lahat ng kahirapan na pinagdaanan natin dito sa lupa, lahat ay lilipas yan. Papahirin yung luha natin lahat. Dahil sa mundong ito ay punong-puno ng kahirapan. Mayaman man o mahirap, maghihirap ka sa material, maghihirap ka sa pisikal. Yeah. Kapag ikaw ay nagkaroon na malubhang sakit, at ikaw ay namatay mga kapatid, nung ikaw ay nabubuhay, nagkaroon ka ng karamdaman, subalit kung pag ikaw ay naging matatag ang iyong pananampalataya, ikaw ay sumunod sa Ebanghelyo ng Panginoon, at ikaw ay naligtas mga kapatid, kung ikaw ay sumunod at ikaw ay namatay, makakapiling mo ang Diyos. At masaya. Wala nang tangis. Wala nang hirap. Opo, mga kapatid. Ito ang aral na itinuturo sa atin. Na ito ay kapakinabangan natin, mga kapatid. Dito sa mundong ito, ay punong-puno ng pagkabalisa. Punong-puno ng agam-agam. Subalit kung tayo magtitiwala sa ating Panginoon Diyos, wala pong imposible mga kapatid. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa atin ng reward. Tulad po na sinabi ni Apostol Pablo nang dumating na siya ay papatayin na. Dumating ang kanyang kamatayan. Ano ang kanyang sulat kay Young Timothy? Doon sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 6 to 8. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulag isang handog na binubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin kundi sa lahat na nanabik sa kanyang pagbabalik. Ang mga Kristiyano po, yung mga sumunod sa ating Panginoong Jesucristo, mayroon pong reward pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano po ang sabi sa Roma chapter 10 verse 17? Asulat po ni Apostol Pablo. Ito po yung ating mababasa sa Roma chapter 10 verse 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig
At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Pangaral po natin ang Ebanghelyo. Di lamang po tayo tagapakinig lamang, kundi tagapatupad. E nga po, sabi doon sa Mateo chapter 28, verses 19 hanggang 20. Ano po yung sabi doon? Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao. Turuan ninyo silang lahat. Ano pong ibig sabihin noon? Ipangaral ang Ebanghelyo upang ang bawat tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, ang tunay na alagad ay makikilala sa pagsunod. Opo, mga kapatid. Dahil sabi dito, sa John chapter 14, 1 chapter 14 verse 50, kung ako iniibig ninyo, tutupan ninyong aking mga utos. Kung iniibig natin ang ating Panginoong Jesucristo, sundin natin ang kanyang kalooban. Tulad po ni Apostol Pedro, sabi niya, pakainin mo ang aking mga tupa. Sumunod si Apostol Pedro. At hindi lamang po na pinatunayan nila ang kanilang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit na po sila ay binantaan, na sila ay parusahan, sila po ay pinigilan na ipangaral ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po sila tumigil sa pangangaral ng Ebanghelyo, mga kapatid. Kaya nga po, nang sila ay nagtuturo, sila ay nangangaral, ay lagi nasa bingit ang kanilang buhay. Hanggang sa dumating na sila ay pinatay po, mga kapatid. Subalit, si Apostol Juan ay hindi po namatay. Nung kanila pong parusahan at kitilin ang kanyang buhay dahil siya iniligtas ng Diyos, dahil siya po ang nagsulat ng pahayag. May plano ang Diyos pa, mga kapatid, na siya ay ilagay doon sa kumukulong langis ayon sa mga scholar. Nang hindi mamatay si Apostol Juan, siya po itinapo doon sa Patmos. At doon, ipinasulat ang mensahe ng ating Panginoon Diyos na kapupulutan natin ng aral, mga kapatid. Na bawat sumasampalataya ay maniligtas. Kaya nga po, ano po ang aral? Ang tunay na pagpapala ay nasa pagsunod sa salita ng Diyos. Hindi sapat ang pakikinig lamang. Ang salita ng Diyos ang tanging pamantayan ng buhay at kaligtasan. Ang tunay na alagad ay makikita sa kanyang pagsunod. Ang pagsunod kay Kristo ang daan sa buhay na walang hanggan. Ano po ang aplikasyon po natin sa ating pag-aaral, magbasa ng Biblia araw-araw. Isa buhay ang natutunan sa bawat aralin. Sundin ang mga utos si Kristo. Ituro ang salita ng Diyos sa iyong pamilya,